0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
4: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits.
3: Throwback hits.
2: Rewind ang vibes with

0: bagong cellphone niya oh. Ang lupet!
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Ang ating oras, it's 10:14.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-vibes! Ang lupet! Naku, magandang umaga pa ulit sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Magkakaninigan tayo ng 4 oras mula kaninang alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Naku, kumpletos Ricardo sa inyong umaga dahil makakasapo ninyo ang inyong lingkod, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At syempre masaya tayo dahil napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo sa mga probinsya katulad po na 102.3 sa Baguio, 102.3 Bacolod at 97.5 Jensan. Kumusta naman po ang mga ka-vibes natin ngayong weekend? It's a Sunday, it's a June 28, 2026. Naku, ang bilis ng araw mga ka-vibes. Before you know it, July na naman. Talagang nakalahati na natin ang taong 2026. And syempre marami pa tayong mga gustong gawin. Marami pa tayong gustong i-accomplish. And ano man yan, talagang sinusuportahan kayo ng 92.3 FMR. And of course, pinapasaya kayo lagi dahil sa ating Retro Linggo, we will be playing your favorite retro hits. Masayang samahan na naman. Mga ka-vibes natin gustong magpadala ng mga pagbati, pwede pong ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Kaya mga ka-vibes natin dyan, i-ready-ready na ang inyong mga pagbati at babasahin natin lahat yan. Hindi lang ipag-ready o hindi lang i-ready, kundi ipadala na at nang mabasa natin mamaya. Binamati natin lahat ng mga ka-vibes natin, mga drivers on the road. Sabi nga natin, anuman ang minamaneho ninyo, basta nakatuto kayo sa 92.3 FM. Nako, kayo po mga pinakagwapo at pinakamagagandang driver. At hindi lang yan, binabati rin natin mga ka-vibes na talagang nakikinig sa atin, mga security guards, lahat po ng mga tawag nito, mga ka-vibes natin dyan sa palengke, at lahat ng mga business establishments na tutok sa atin kahit ganitong weekend, kahit ganitong linggo. Mga ka-vibes din natin, mga team bahay, o di naman team gala. Yung mga team gala, mga magsisimba, buong pamilya, magkakasama. Sabi nga nila kapag ngayong Sunday, family day. Saya! Anyways, like I've said, samahan po ninyo ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy for the next 4 hours para sa programang Retro Hits dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Aras po natin, 10:16.
4: Ito na ang ultimate throwback hits. I-rewind ang vibes with

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Ang 92.3!

0: Mundo Pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, Ang Lupit. Ayun o, you are the sunshine of my life, ni Stevie Wonder. Alam nyo, siguro lahat tayo may isang tao na may tuturing nating sunshine ng buhay natin. Yung nagpapangiti sa atin, o di naman kayo nagbibigay kulay, nagbibigay ng liwanag, sunshine sa buhay natin, di ba? Pwedeng kasama mo, pwedeng kasintahan, pwedeng magulang, pwede rin mga anak, o di naman kaya kahit isang taong naging mahalaga sa buhay ninyo, mga ka-vibes. Minsan sapat na yung presensya nila para gumaan yung araw natin. Di ba? Kaya sana habang patuloy tayo sa pakikinig ninyong mga favorite songs ngayong linggo, huwag natin kalimutang iparamdam sa mga taong mahal natin kung gaano sila kahalaga sa atin. Hindi naman kailangan hintayin yung special na occasion para sabihin na salamat o kaya ingat o kaya yung napaka-importante nga sinasabi natin, mahal kita. Di ba? Pero dito sa Retro Linggo, tuloy-tuloy ang pagbabalik-tanaw sa mga awiting talagang may kwento at may puso. Kaya marami pa tayong hatid ng mga retro hits. Kaya samahan po ninyo ako dito lamang po sa inyong Retro Linggo. Kasama din po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At as promised kanina, mga ka-vibes, heto na yung mga pagbati natin. There you go, kay Giovanni Ardalas. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday morning. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family. From Giovanni Ardalas, your solid Kuya Totoy counselor ng Batangas City. Uy, talagang kinumpleto na ngayon ni Giovanni, ha? Unlike dati niya wala yung Batangas City. Si Mary Dulay, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Raining and take care always. God bless you. Uy, talaga? Ingat-ingat, ha? Yung mga lugar kung saan may mga pag-ulan-ulan, nako, magdala ng payong para hindi mabasa. Yung mga ka-vibes natin dyan sa Baguio City, kanina maambot-ambon daw, ingat po kayo. And also kay Coach Everyday, good morning DJ Kuya Totoy, blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. More power, 92.3 FM Radio Manila. Sabi ni Coach Everyday, si Altesa Herrera Cedar Cruz, mapagpalang umaga. Have a great day ahead, take care, keep safe always, God bless you. Thank you! Si Felix Valdez, good morning and happy blessed Sunday po sa inyo DJ Kuya Totoy. At sa lahat po ng members and officers daw ng FMR squad, pati na rin mga FMR DJs. Ang gaganda po ng mga songs po ninyo habang nagmimerienda. Always daw sila nakikinig from Rosario, La Union. Ako mga kaibigan natin dyan, mga Ilocano. William Martel, good morning po ulit sa iyo DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad na sobrang malupet. Nakikinig siya sa Cubao, Quezon City. Ayan, ang lupit talaga. Maraming salamat sa iyo kay William Martel. And syempre si Altesa Herrera Sino Cruz, nag-text ulit. Maraming salamat sa pakikinig. Pinapabati niya ang Sino Cruz and Herrera family na lagi nakikinig sa kanila dyan sa may Pangasinaan. Pangasinaan. Pangasinaan. Si Mary Dulay, may palakpak pang nalalaman, ha? Maraming salamat, Mary Dulay. Si Jessime, isang maulan na linggo. Ah, okay. Diyan ulit sa may Rosario, La Union. Isang maulan na linggo, Kuya Totoy. Have a blessed Sunday po. Happy to see you again. Ingat lagi and God bless. Thank you. And pa-request daw ng Beatles. Okay, maraming salamat. Pabati rin daw ang FMR Angels. Si Mary Lou, Sally, Jolly, and Chessie. Thank you so much. Kay Randy Santisa sa pakikinig sa atin. Sa kanyang special daw na radyo. Talaga lang, ha? Special na radyo. And sino ba yung mga pinapakinggan mo sa special na radyo kundi mga special na mga DJs? Talaga. Si Jessamay Akitanya, sabi niya, Retro Linggo na mga ka-vice, tara makinig tayo. Sigurado mag-enjoy naman. Diba? Maraming salamat sa'yo, Jessamay. Your solid Kuya Totoy President, Knox. Si Gerard Michiano, good morning DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. At sa lahat ng solid Kuya Totoy family ng Barangay Santa Lucia, Pasig City. Thank you so much. Requested song naman ni Jessamay, Ewan by Apo Hiking Society. Thank you. Si Randy Ortiz, Asantisa Sulet. Good morning po Kuya Totoy. Shout out. Ayan, na-shout out na kita. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. And syempre, yung mga gustong magpadala ng mga pagbati, all you guys have to do is send in your greetings sa ating, syempre, official Facebook page na 92.3 FM Radio Manila. Or nakikinig din daw sa atin si Sir Nino Abelgas. Maraming salamat sa pakikinig habang nagbibiyahe papuntang trabaho. Parang alam ko kung saan magtatrabaho to, ah. Ingat-ingat, Sir Nino. Anyways, mga ka-vibes, like I've said, kasama pa rin po ang inyong mga favorite retro hits dito lamang po sa inyong programang Retro Linggo. Kasama rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lamang po sa inyong 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Ang lupet!
2: Sinabi na ni Kuya Deke, ang lupet.
1: Ka-Vibes!
2: Anyway, sige, magbabalik tayo. Kaya tutok lang lagi. Again, dito lang sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Buntis ka na naman.
0: Ang lupet!

0: Chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
4: Ah!

0: mundo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR Favy Music Radio, Kavibes ang lupit. Radio Gaga ng Queen. Alam niyo ba, nilabas siya noong 1984, pero hanggang ngayon may dating pa rin. Actually, isa sa mga favorite songs ko from the band Queen. Ayan. And alam niyo, kahit nagbago na yung panahon natin, naging puro techie na lahat. Napakarami ng paraan para makinig ng music. Andiyan yung mga... Pwede pa magbanggit. Basta, yung mga apps, music apps, ayan. Pero iba pa rin ang radio. May kakaibang saya sa pakikinig habang bumabiyahe ka, nasa bahay, o simpleng nagpapahinga lang tuwing Linggo. Di ba? And syempre, maraming salamat din sa inyo mga ka-vibes dahil pinipili nyo pa rin samahan kami dito po sa programang Retro Linggo. At kasama po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And hindi lang tayo nagpapatugtog ikangan ng mga classic hits o kaya mga retro hits. Nagbabalag din tayo ng mga alaala, mga good memories. Mga kantang naging bahagi na ng mga buhay ninyo. Ibang yugto ng buhay ninyo. Pwedeng yung unang nagmahal kayo. Pwedeng yung unang na heartbroken kayo. Kaya relax lang mga guys. Huwag kayong aalis dahil marami pa tayong mga awiting siguradong mapapasabay kayo sa kanta at mapapangiti habang inaalala yung mga nagdaang mga taon. Diba? Anyways, eto ulit yung mga pagbati natin. There you go. Batiin natin si, saan ito? Ayun, si Nonoy Minang Batigas. I hope nabasa ko na tama yung pangalan mo ha. Good morning Kuya Totoy sa programa mong Retro Linggo. Pa-request naman po ng song I Just Died In Your Arms Tonight by, okay. Pabati po sa mga Olivar, tama ba? Olivar family. Si Jake, si Blair, kay Neil, kay Jan, kay tawag nito. And galing daw kay Nonoy Batigas ng Talisay, Bacolod City. Wow, ang layo ah. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan sa may Bacolod City. Ayan, nakapunta na tayo dyan. Nung pumunta tayo ng Iloilo and malapit lang kasi yung Bacolod City. And alam niyo yung fast track na ferry. Ayan, parang umabot lang kami ng less than an hour ata. I think sa 30 minutes, mga ganyan. Basta less than an hour. Maraming salamat sa inyo dyan sa pakikinig sa atin mula sa Bacolod City. Ayan, si Nonoy Minang Batigas. And syempre, binabati rin natin ulit si Nelson Malina. Good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. God bless from Bacoor, Cavite. Sabi niya, you are the best. Ah, thank you. And batiin natin si Len Balolong Makaraeg Soli sa nakikinig sa atin all the way from Pangasinan. Ayan. Saan sa Pangasinan? Is it Santa Barbara? Correct me if I'm wrong, ha? Parang yun yung naalala ko last time. Ha? Len Balolong Makaraeg Solis. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Si Jomel Palangka. Good morning po Kuya Totoy. Pabati naman po kami dito sa Malinis Street, Valenzuela City. Parang gusto ko dyan, ha? Malinis. Si Emma Carlito Carl Catudio. Good morning po. Have a blessed Sunday DJ Kuya Totoy and everyone. May work daw siya today. Client call. Next naman. Habang inaantay yung kanyang client, nag-tune in daw siya sa atin gamit ng kanyang mobile phone. Maraming salamat. Naku, talagang naka-max daw yung volume ha. Mag-isa lang daw niya sa office. Shoutout sa lahat ng mga ka-vibes. More power FMR. God bless with good health. From Emma ng Imus Cavite. Hi DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday morning. I want to say hi sa Makaraeg family dito sa Primicias. Tama. I got it right, Santa Barbara. Hi din kay Nanay Tessie Senior Cruz. Okay, maraming salamat. And si John Vincent Sagrado naman, nakikinig sa atin all the way from Tansa, Cavite. Lagi rin daw siya nakikinig sa atin. Thank you so very, very, very much. And also binabati ulit natin ng happy tuning in. Si Gerald Michiano, good morning DJ Kuya Totoy. Happy, blessed Sunday at sa lahat ng solid Kuya Totoy family. Nakikinig sila all the way from Pasig City. Okay, sige mamaya magbabalik pa tayo kaya tutok lamang. Dito po sa inyong favorite music station, 92.3 FMR. Favorite music radio, Kavibes ang lupit. Aras natin, 11:26.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
0: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!

0: ang vibes with Retro Linggo.
1: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Marianne Le Pen.
1: Good vibes.
2: Danny 2.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes. Ang Le Pen. Take My Breath Away ng Berlin. Alam nyo, isa na naman ng timeless love songs na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang magic. Alam nyo, it's about being so deeply in love na kapag kasama mo o nakikita mo yung taong mahal mo, parang nawawala ang hininga mo. Hindi naman yung nawawala talaga, yung parang out of breath ka, ika nga. Yung feeling na ganun, hindi dahil sa takot ka, kundi dahil sa sobrang saya at overwhelming na feeling. Kaya nga, Take My Breath Away. Parang hindi mo ma-explain kung gaano kalalim yung nararamdaman mo. Siguro lahat tayo, may mga taong minsan nagbigay sa atin ng ganyang feeling. At kahit matagal na ang nakalipas, one song is all it takes para bumalik yung mga memories, ika nga. And that's the beauty of music, sabi nga nila. Hindi lang siya basta pinapakinggan, kundi nararamdaman. At bawat kanta may sariling kwento na pwedeng i-relate sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga ka-vice, marami pa tayong mga babalikan na timeless classics, mga retro hits, kaya stay with me for the next couple of hours, mga ka-vibes, para sa programang Retro Linggo, kung saan buhay na buhay pa rin ang pinakamagagandang awitin ng kahapon. Siyempre, kasama rin po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. I-rewind ang vibes with

0: Cocino Pet!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, ang lupit! Whenever I call you friend, alam nyo, ang gaan lang ng pakiramdam, pero ang ganda rin ng message. Alam nyo ba, it's all about two people na nagsimula bilang magkaibigan, pero habang tumatagal, mas lumalalim yung samahan nila. Kasi minsan, the best relationships are built on friendship. Tama ba mga ka-vibes? Sa akin, I would agree with that, na lahat ng mga relationships natin, nag-start talaga yan sa pagiging friendship muna. Kasi mas nakikilala niyo yung bawat isa, di ba? Mas nasasakyan niyo na ang bawat isa. And at the same time, alam niyo na kung ano yung mga strength and or yung mga, what can you say? Yung mga weaknesses ng bawat isa. And dun, kahit alam niyo na yung mga weaknesses and strength nila, sinusuportuhan niyo pa rin sila, di ba? Kapag magkaibigan muna kayo, mas may tiwala, di ba? Mas may respeto. At may mas matibay ang pundasyon ng pagmamahalan. And I'm pretty much sure pag may mga nakikinig sa atin ngayon na mapapangiti dahil naaalala nila yung taong minsang tinawag nilang friend hanggang sa naging special na pala ang tingin nila sa bawat isa. Ayun. Pero okay lang yun ha. Kung halimbawa magkaibigan kayo tapos biglang nagkaroon kayo ng opportunity to be together romantically. And yung iba kasi hindi eh. Most of the time, hindi nagkakaroon ng ganong spark. Pero meron din mga certain cases na, you know, nagkaka-inlaban talaga. Anyways, laging sinabi ko kanina, yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga retro music natin hindi naluluma. Bakit kanyo? Kasi nga, hindi lang sila maganda pakinggan, marami rin sa atin na nakaka-relate sa mga kwento ng bawat kanta. Diba? Kaya mga ka-vibes natin dyan, salamat at sinasamahan nyo pa rin ako hanggang ngayon sa ating programang Vibe Rewind. Kahapon yun pala. Ngayon ay Retro Linggo. And syempre mga ka-vibes natin kanina pa nag-aantabay ng mga pagbatin. Naku, nakadami tayo dito ah. Si Claudio Gascon, sabi niya, good PM DJ Kuya Totoy, kararating ko lang sabay bukas ng stereo para maging o makinig sa programa mong Retro Linggo. Pa-shoutout lahat ng mga naka-tune in dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Thanks DJ sa pagbasa and God bless. Maraming salamat din Claudio Gascon sa pakikinig sa atin. Siyempre, mabuhay po kayo dyan. And binabati rin natin si Jomel Palanca na nakikinig sa atin dyan sa may Valenzuela City. Si Ate Nelda Ventanilla, magandang pananghalian na. Ayan, happy Sunday and hello to you, Kuya Totoy. Kumusta po? Pakibati sila Ate Jana, Juan, kay Imang, Gabriel. Hi din kay Fatima, Ivan, at batiin ko na rin ng happy third birthday si Tiffany Cabasog. Uy, happy, happy birthday! May have more birthdays to come, sabi nga nila. And of course, binabati rin natin na happy, happy listening din daw kay ma'am niya, si Christina Cabasog. Maraming salamat po from Ate Nelds ng Manawag, Pangasinan. Laks naman, ha? And also, hi DJ Kuya Totoy, blessed Sunday morning. I want to say hi sa Makareg family. Ah, okay, nabasa na pala natin to kanina. And morning kasi kanina pa yung text message. Ayan. Hindi pala text message, message. Ayan. And si John Vincent Sagrado, magandang panahalian na sa inyo. Good morning, Kuya ng Bayan. Kuya Totoy, my weekend is completely changed because of your beautiful Vibe Rewind and Retro Linggo program, sabi niya. Which bring me so much happiness and... Okay. Binabasa ka to per se, ha? And which makes my heart happy. Ayun! Requested song niya, I Need Your Love by Gloria Estefan and Love Will Lead You Back by Taylor Dane. Thank you kay Theresa Manly D. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig and of course for your message. Tama po, Santa Barbara. Ayun, sabi ko nga kanina, Santa Barbara, si Len Balolo Makaraig Solis. And thank you, Kuya Totoy. Masaya ako nakikinig sa'yo dahil happy ka nagbabasa ng mga comment. Salamat ulit, Kuya. Oo naman, kailang ganahan tayo at maging masaya sa pakikinig. And sino ba yung mga hindi pa natin nabasa? Si Gerard Michian, of course, nabasa na natin kanina yan. There you go. Pabati yung apo ko, nakikinig sa program mo. Katabi ko sila Alta, kay John Drix, kay Jamel, kay Sam Kayen, kay Margo Chelsea Sheldon. Thank you, Kuya Totoy. Maraming salamat din po. And Kuya Totoy, tara, kain tayo ng panangalian. Magulang tayo ng munggo. Uy, sarap niyan. Lalo na pag may pritong isda or pritong pork chop. Sarap nun. Okay, mamay, magbabalik pa tayo para sa mga ka-vice natin dyan na gusto magpadala rin ng mga pagbate. All you guys have to do, napakadali lang. Ipadala mga pagbate sa official Facebook page natin na 92.3 FM Radio Manila. Babasahin ko ulit yan mamaya, kaya tutok lang dito po sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes ang lupet. Ang ating oras, 12:44.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Rewind ang vibes with Retro Linggo.
4: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lubet. Siyempre, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. You and I, ni Kenny Rogers. Ayan. And alam nyo, isa sa mga pinakamagandang feeling sa buong mundo, yung alam mo may kasama ka kahit sa oras na may pangangailangan ka, or pag masaya ka, or kapag may times na malungkot ka, di ba? Yung alam mong meron kang masasandalan kahit anong oras, kahit kailan, sabi nga nila. Yung anytime, pag may pinagdaraanan ka, may trial sa buhay mo, or nag-struggle ka ngayon, and alam mong there always going to be someone na pwede mong tawagan anytime. Tapos laging sabihin niya, yeah, sige, punta ako dyan. Di ba? Ang saya lang nung ganun. And yung mga ka-vice natin, kapag may mga kasama kayong ganyan, kapag mayroon kayong mga kaibigan ganyan, or pwedeng kahit mga mahal nyo sa buhay, i-treasure nyo sila. You have to say, tawag nito, thank you all the time. And magpasalamat tayo. We have to be grateful. Dahil syempre, mahirap hanapin yung mga ganyan mga tao. Alam nyo kanina, kausap ko kanina yung lola ko. Sabi niya sa akin, kasi kahapon pa sa tawag ng tawag, eh, hindi nga ako naka-ano, hindi ako naka-tawag niya, hindi ako online. So, hindi niya ako matawagan. And kanina, nakonsensya ako. So, sabi ko, sige na nga, ako na lang tatawag. So, tinawagan kay lola ko. And then, ayun, tinatanong niya ako kung bakit hindi ko siya nasasagot, and or bakit nag-aalala siya. And I was like, grabe to, no? Sa dami ng mga pwedeng isipin sa mundo, eh isa ako sa mga naiisip niya. So I was so grateful. Sabi ko, thank you Lord, I have someone who genuinely cares for me. Ayan, so ayun, nag-enjoy naman ako kausap kanina. And yeah, lahat ng mga sinasabi natin sa mga ka-vice natin dyan, if ever you've got someone, meron kayong, yun nga, meron kayong isang tao na talagang alam yung very much into you, eh i-appreciate mo yan. And also reciprocate, kasi hindi lang dapat one way lang, dapat two way din yan. Di ba? Anyways, yun na naman yung masasabi natin. And of course, two way din kasi nga may mga nag-text and nagpadala na mga pagbate. I-check muna natin ha, para hindi natin makalimutan mamaya kasi baka matambakan tayo. Binabati muna natin si Claudio Gascon. Nabasa na pala natin to kanina. Nakikinig sila sa atin all the way from Tagudin, Ilocoso. Naimbag nga, malam yun dito. And syempre, binabati natin si Ate Nelda. Maraming salamat din sa pakikinig sa atin. And sino ba yung mga hindi natin nabasa? Kasi mamaya, last hour na natin to for the program, and baka hindi na natin mabasa yung mga papasok. So as much as possible, mabasa na natin ngayon para walang magtampo. Okay. Anyways, may mga nagtatanong saan daw nila ipapadala yung mga pagbate sa ating official Facebook page, 92.3 FMR. Okay? Or FM Radio Manila, yung ating official Facebook page. And hanapin niyo yung art card ni Kuya Toto, yung mukha ko doon, and mag-comment lang kayo. Babasahin natin lahat yan. Alright? Ayan naman. So mga ka-vice, mamay magbabalik tayo, kaya tutok lang dito po sa inyong Retro Linggo. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupit. Oras natin, 1:22.
1: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: Wait.

0: Lax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip! 92.3! 92.3!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, ang lupit! Siyempre, magandang hapon po sa inyong lahat at oras na naman para magpaalam tayo pansamantala sa ating programang Retro Linggo. Nakasama po ninyo ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At siyempre, ito'y magbabalik ulit next Sunday sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ako, enjoy ninyo ang weekend, enjoy ninyo ang Sunday family time, enjoy ninyo ang quality time with the family. And syempre, susunod na ang programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre, kasama niyo mga ka-vibes ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. DJ Pogi Algasid, 2 PM po hanggang alas 8. So, ito na yung ating ultimate 6K marathon every Sunday yan para sa inyong mga requested songs, mga pabati at syempre mga kulitan natin hanggang mag alas 8 yan.
2: That's right. And syempre, talagang sulit. Oh, diba? No. Sulit na marathon dahil talaga namang magaganda. Hindi matawaran yung mga piniplay naman ni DJ Pogi dyan.
3: Totoo yan. At syempre songs. Yung mga ano yan, yung mga tinatawag nilang ito yung soundtrack ng buhay ko talaga. Kinakanta sa karaoke, kinakanta sa banyo, sa kwarto.
2: Kahit saan.
3: Oh, actually kahit saan.
2: At kahit kailanman.
3: O naman. Kaya ang gagawin nyo lang, tawag lang kayo sa akin, 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant pabate para sa iyong mga ka-vibes. At syempre, ang ating instant request para sa inyo.
2: Alright. Very well said. Kaya mga ka-vibes, dito lang kayo sa Rally 2.3 FMR.
3: Your, sorry, favorite music radio.
2: Ka-vibes, ang lumet.
4: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My

0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes.
3: Hello mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 2:22 PM na! Parang nung last week ng Sabado, 2:22 PM din yung something ko ah. Diba? Ewan ko ba? But anyway mga ka-vibes, welcome po sa ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Siyempre ang ating Ultimate 6K Marathon magmula alas 2 ng hapon hanggang alas 8. Siyempre time in na para sa inyo mga ka-vibes ngayong Sunday. Para sa inyong mga favorite music, yung mga official soundtrack ng buhay nyo, ang kailangan nyo lang gawin, tatawag lang kayo 0954-406-1967 or pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. So kapag nakapasok ka sa ating linya, meron kang pagkakataon na ikaw ay manalo ng instant pabate sa iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon, sa inyong mga minamahal, pati yung mga kaaway, batiin nyo na rin. Pero syempre huwag nyo kalimutan ang inyong mga instant request na talagang papatutugin natin on the spot. Kumbaga parang rekta agad. Basta ano ha? Yung talagang pasok sa kung ano yung nararamdaman nyo. Galit ka ba? Ay, huwag naman yung galit. Basta yung natutuwa ka ba ganyan? Diba? Or sabihin natin, inspired ka or in love ka. Sana all. Diba? Or kung ano man yan, musika ang pinakauna na magdidikta ng iyong araw. Di ba tama yun? May mga taong ganyan mga ka-vibes na kapag sinabi nating music or tugtugin na talagang gustong-gusto nyo, eh, yun yung nagde-define ng araw natin. Di ba? Talayin yun. Anyway mga ka-vibes, sana naman no, okay kayo ngayong Sunday. Wala masyadong stress sa buhay dahil pahinga nyo ngayong araw na to. At syempre para sa ating mga estudyante, sana naman na ready na rin lahat dahil bukas, Monday ulit. Ang pinakamasarap na balita sa lahat, Monday ulit bukas. But anyway, 2:24, syempre inyong mga tugtugin ng bida sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo kasama si DJ Pogi Alcase. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Cup Vibes, ang lupit.
0: Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupit!
3: Ito, samahan natin si Jamie Rivera, ang kanyang awitin, I've Fallen For You. Di nga! Dito lamang yan sa FMR.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo. Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
0: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:51 PM. At syempre sa mga kabukas pa na ng mga radyo na humabol at talagang umantabay sa ating programa. Syempre, this is
3: the soundtrack ng buhay mo.
0: Ay sorry, wrong grammar. This is the soundtrack. Anyway mga ka-vibes, kayo ba meron ba kayong barkada na talaga kapag nagkamali kayo ng pagkakasabi ng kahit na lang English, Tagalog, ganyan, uy, wrong grahams ka. Uy, speaking of grahams ha, parang masarap mag-ano ngayon, no? Tiramisu. Uy, baka meron kayo dyan. Biglang nag-cream ng wala sa oras, no? Pero anyway, mga ka-vibes, kung kayo ba meron kayo mga, dahil minsan talagang hindi pa naman talaga tag-ulan, eh. Yung pagkakataon na talaga sobrang init. Yung mga ganyan na mga dessert na nasa frigider nyo lang. Di ba? Maganda yung ganyan. May nakukuha lang kayo. Tapos hindi tumatagal ng 3 oras. Di ba yung mga ganun? Yung mga ganyang mga dessert, yan, bukod sa ice cream, yan, tiramisu. Wait, iba, mango float ba tawag doon? Mango graham, yan. Sarap niyan, di ba? Ewan ko ba, bakit yan ang mga kinikrave natin ngayon? Kaya ba mga ka-vibes, ano ba yung cravings nyo ngayon? Mga Sunday cravings, bukod dyan sa mga common na ice cream. Yung iba dyan, sabi nila, gusto ko po, Brazo de Mercedes, yun o. Baka naman, uy. Ang sarap niyan. Tsaka syempre, pag paparesan mo ng mainit na kape, di ba? Yan ang masarap ng mga merienda. Meron tayong caller on the line. Uy, ito, pinakauna sa ating programa. Hello?
4: Put the slices hello into the hello pan with vegetables.
0: Ay, hello? Ay, hello po? Meron po nagsasalita. Hello?
5: Hello, hello.
0: Hello, sino to?
4: Grind the coarse salt and black pepper horns and more.
0: Ay, Lores, wait lang po, ha? Wait lang. Parang merong nagsasalita. Ano yun? May nag-i-English? Kuya, ba't may nagsasalitang iba? Wait lang, Lorenz. Tawag ka ulit. Wait lang.
1: Ang lupet!
0: Ewan ko ba? Mamaya siguro balikan natin. Anyway, mga ka-vibes, so 253. Pwede kayo tumawag ha? 0954-406-1967. Go lang! Pwede kayo tumawag. At syempre, mga ka-vibes, no, mas maganda kung kayo po talagang nagtitake ng break sa inyong mga sarili. Huwag niyo masyadong pagurin ang mga sarili nyo. Kung meron talaga mga trabaho na hindi pa iiwasan, ako, ewan ko ba ba't nagkakaganyan. Sige, ipasok natin siya ulit sa ating linya. Hello?
5: Hello?
0: Yun! Sorry, meron kasi nag-English sa background. Sino yun? Sino

0: Lorenz, kumakain ka ng gulay?
1: Yes naman, pekchay. Pekchay ang kinakain ko ngayon.
0: Hoy, pekchay! Parang parang kumain din ako niyan kagabi.
1: Nakakagutom lang naman. Sa totoo lang.
0: Ay, ganun ba? Ano, masarap yung pekchay Baguio, di ba?
1: Exactly. Pwede sa ano, pwede naman doon sa burger lang.
0: Ay, oo, kapag burger pwede, no? Talaga merong gulay. Mm-hmm. Yung mga dati mga burger, no? Talaga kumpleto, merong kamatis, merong sibuyas, may ayun, merong pechay ganyan, di ba?
1: Exactly. Tapos mga ano, sitaw ganun.
0: Mm, totoo naman 'yan. But anyway, meron ka pa gustong batiin bukod sa mga birthday celebrant?
1: So, binabati ko pa pala ang lahat ng members ng FMRs, yung mga offices natin na sina Sal Lerma, Vice President natin, tapos yung counselor natin, si John Vincent Sagrado, yung members ko na kakatapos lang po ang birthday ni Will Ulagan, June 23.
0: Ayo, kaka-birthday lang yun ni Papa Will.
1: Opo, tapos especially po pala na pumunta po ako nung Tuesday. Nung Tuesday din, tapos nilibre din ako ng doon sa may Uncle Justin kay DJ Jaja.
0: Ay, wow naman. Meron pa palibre si DJ Jaja. Sana all.
1: Tapos may pakok pa si Sir Aris.
0: Yun naman pala. Eh di busog ganun.
1: Nabusog nga lang ako nung Tuesday pa eh. Naiyaya nga ako sa mukha ko eh.
0: Bakit naman?
1: Wala lang. Trip-trip lang. Alam mo naman yon.
0: Anyway, Lorenz, meron ka bang gustong mapakinggan na instant request?
1: Pwede po bang mag-request ng wala pa po bang banda ng Ben and Ben?
0: Ano po yon? Ben and Ben?
1: Ben and Ben.
0: Anong title ng kanta na gusto mo mapakinggan sa kanila?
1: Yung Ben and Ben talaga, yung naninindigan kita.
0: Paninindigan. Yun ba yun? Mm-hmm. Paninindigan kita. Opo. Sige, wala problema.
1: Di yung para kay DJ Jaja din.
0: Paninindigan po. Ano nangyari?
1: Di, para kay DJ Jaja yun.
0: Dedicated.
1: Yung para gusto. Dedicated ko doon kay DJ Jaja tapos kay DJ Mamamia.
0: Yun naman pala, kay DJ Jaja and Mamamia. Anyway, sige, papatutok ito para sa'yo, Lawrence, ha?
1: Exactly. Ayun. Mamaya, magko-comment din ako sa FB page, mamaya. May re-request po ko mamaya.
0: Sige, wala problema. Okay, sige, wala problema. I-play natin ito. And thank you sa pagtawag ang ating president ng FMR Squad, Lawrence Manipor. Thank you!
1: We love you all, mga kabags. You know. FMR Squad.
0: Sige. Thank you so much, Lawrence. Ayan mga ka-vibes, si Lawrence Manipor, ang ating president. Nag-request ng kantang Paninindigan Kita by Ben and Ben. Tama, sakto-sakto dahil Pride Month ngayon para sa lahat ng ating mga LGBTQIA+, sama mo na pati yung DGE. Lahat ng mga ka-vibes natin dyan, happy Pride Month sa iyo. Anyway, ito ang ating programang soundtrack na buhay mo kung saan ikaw ang bida sa iyong mga official soundtrack ng inyong mga lives. Kaya syempre pwede kayo tumawag 0954-406-1967. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
2: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Busog na busog, ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Kay tagal din nating di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
6: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: 92.3 FMR, favorite of music radio, Ka-Vibes ang lupit. Ba-Vibes, awitin mula kay Hugh Grant and Hayley Bennett. Way Back Into Love. Kanda ng kanta na yan. Pabalik sa... Para patagalugin to. Anyway... Mga kamisyon, nagkasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Sa mga gustong tumawag, libreng-libre ang ating linya, 0954-406-1967. At ang oras natin, 3:16 p.m.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Pinaliwala niya ako dahil kayo. Ay nako, grabe yung kanta na yun mga kavibes, no? Michael Dulce Lebranda. Sa mga nakakatanda ng kanta na yan, amoy pandemic, no? Amoy quarantine. Di ba yung mga kanta ng mga kasunodan ng... ano bang kanta yun? Ano, Lewis Capaldi? May mga kanta na yun, di ba? Yun yung mga talagang tugtugan nun eh. Pati may mga ano... Feeling good, like I should. Di ba may ganun? Di ba? Sino mo nag-TikTok dito nun? Yan, madalas-madalas lahat din gumawa ng coffee dalgona. Tsaka siyempre, lahat hindi makalabas ng bahay. Grabe yung memories ng 2020, no? Ewan ko ba? Pumuti ako nun. Paano, hindi makalabas ng bahay? Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Isa lang din yung isa sa mga lessons na naalala ko nung pandemic. Na may mga pagkakataon sa buhay na talagang titigil ka eh. Hindi lang sa gusto mo, hindi lang sa dahil gusto ng iba, pero talagang gusto nila lahat. Ewan ko ba? Parang ang dami nangyari nung pandemic, no? Kayo mga kabayos, ano ba yung mga naalala nyo ng pandemic? Ito meron dito mga katrabaho tuloy, mga kabarkada ko. Parang dati, sinasabi nila, di ba pare, dati kailangan mo ng, ano, ng vaccine card, ganyan, di ba? Kailangan mo ng face shield, tsaka ng mga face mask, di ba? Ngayon, pwedeng-pwede na kahit saan. So, ganun yung naging impact, nagkaroon ng takot yung mga tao. Well, sabi nga nila, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Anyway, mga kabay, so meron tayong mga pabate sa programa. Nakikinig pala ngayon si Sai Acoba. Ayan, nakikinig siya ngayon. Hello po, Sai! Requested siya ng mahal pa rin kita, Bira. Ayan yung mga tugtugan talaga. Rockstar, no? Mahal pa rin kita, giliw ka. Hindi na, ayoko na. Uy, pabati din pala sa kaibigan niya ng happy birthday, si Ate Carla May Ramirez. Ay, happy! Pakansit ka naman, happy birthday sa'yo. Ayan, sa lahat ng mga nag-celebrate ng mga birthdays nila ngayon. Of course, June 28, Sunday. Happy birthday po sa inyo lahat.
3: Happy birthday!
1: Diba? Sarap kaya mag-birthday tapos ano, mayroong lumpiang Shanghai. Masarap na mga handaan. At ito, meron tayong mga pabati rito si Felix Valdez. Ayan, nagre-request ng kantang I've Been Waiting For You by Guys Next Door. Ayan, maraming salamat. At hello din po sa lahat ng mga FMR squads and FMR DJs. Hello po, si Ate Altesa Herrera Cedar Cruz na nagre-request ng kantang Eternal Flame at One Friend. Sana mabasa and ma-play. Wala problema ate, ilalagay natin yan sa ating tray. Yan yung mga tray, nandiyan din yung mga abuloy. Donation lang, bakit ba?
3: Ang lupet!
1: Ano, libre? Joke lang. Ito si Coach Everyday. Nag-request siya na kanta kanina ng Heaven By Your Side ng A1. A1 ko sa'yo ate, na-play ko na yan. Sana hindi na magtampong ha, thank you so much. At ito naman sila, Nelson Malinaw, nakikinig sa ating programa. Enjoy the rest of your day. Ikaw din po, Kuya Nelson, thank you sa parating pakikinig sa ating programa. At si John Vincent Sagrado rin, na galing pang Tanza, Cavite, nakikinig ngayon. O bakit DJ Cathy Jo, ate! Yeah, DJ Pogi Alcacid to. Sunday pa lang. Naku talaga. Play ko ba tong song mo? Edit mo to. Charot lang. Ayan, sige. Request siya ng kantang All I Need by Jack Wagner. Ayan, thank you so much. Ate Mary Dulay, hello po. Si Randy Santisas, nakikinig din sa ating programa. Si Gerard Michano. Ayan, si Randy Santisas from Sampaloc, Manila pala. Ayan, thank you so much po. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ay, grabe naman to. Hindi po buo ang araw ko pag di ako nakikinig ng programa mo. Yan naman talaga. Yeah. Pabuuhan lang ng araw. Umaga pa lang. Inis ka na. Anyway, mga kabayos, ay sa mga gustong tumawag, ha? Libre ang ating linya, 0954-406-1967. At saka batiin din natin ang ating mga drivers out there na talagang... Ano lang? Ano daw? Ano meron? Mamaya natin pag-usapan. Ano mga drivers muna? Ito yung mga drivers natin. Nakikinig dyan. Sa ilang mga jeepneys at mga bus. At syempre, yung ating mga tricycle drivers din na talagang mabiyahe pa rin kahit Linggo. Ayan. Hello po sa inyo lahat at sana nag-e-enjoy kayo sa ating mga tugtugin sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. In the meantime, i-play mo natin tong requested song ni Ate Shirley. Ate Shirley, bakit ito yung gusto mo? Nandito ako! Sige, play natin ito para sa'yo ito. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit.
0: Sa Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
4: Galit na galit ka na naman! Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kati G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan. Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy! Para sa lahat ng mga lumaya, nagpalaya, pinalaya, pa ba yung iba? Yung mga malaya dyan, sana naging ano, naging maganda yung journey nyo kahit papaano. Mga kabayos, no, kapag naisip nyo sa isang banda, yung mga pagkakataon na akala natin masaya tayo sa isang bagay, hindi tayo mabubuhay nang wala yun. Pwedeng tao, pwedeng hayop, bagay, pangyayari. De, joke lang. Pero depende kung sa kayo nang galing, ang maganda dun is, nakalaya ka na. Diba? Hindi ka na stressed, hindi ka na nag-iisip, ganun. You finally found your peace. Bisa nga two-piece pa eh, di ba? Masarap kaya yun. Pero mga kabayos, ang iisipin nyo, kapag nakalaya na kayo sa isang sitwasyon, eh, handa na ulit kayong mag-uncover ng next chapter ng buhay nyo. Di ba? Kumbaga sa atin, ang akala natin siguro parang nakakatakot na mag-start ulit. Kasi parang ayoko na, nakakasawa. Di ba? Masasaktan ulit ako. Hindi naman ganun yun. Siguro, sabi nga nila, kaya tayo iniiwan ng mga tao mahal natin is either kasi sila ay lesson lang or hindi talaga sila magtatagal para sa'yo. Ganun lang siguro yun. Ano ba sinasabi ko? Anyway, hirayan nyo. Ay mga ka-5 sa oras natin na 3:53 PM na yung mga requested songs nyo. Aba, nakalinya na yan. Pakiantay lang ng konti. Dahil tayo'y magtatrabaho. Huwag ka na magalit ko naman. Ayan na, ipa-play ko na nga eh. Diba, Desari? Charot! Saying hi and hello nga pala sa ating Vice President ng ating FMR Squad na si Ate Sari Lerma. Ayan, nag-request ng kantang You by Basil Valdez. Ayan, para kay DJ Sigel. Kay DJ Sigel lang. Doon ka makinig sa Sessionistas. Huwag dito sa ano, soundtrack ng buhay mo, ha? Ako, ewan ko ba mga kawais, no? Uy, di ba nagkita kayo last time? Saan yun? Sa ano? Sa SM North EDSA, yun, no? Di ba? Anyway, sige, sorry, walang problema. Sagot ko ang iyong instant request dedicated para kay DJ Sigel. Siyempre, dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes ang lupit.
0: Soundtrack ng buhay mo! Buhay mo!
3: Next, bagong riba na ang lupit!

92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit. Mga Ka-Vibes, oy! Soundtrack ng buhay mo, syempre kasama si DJ Poggy Alcacid. Hanggang alas 8 ng gabi sa inyong mga requested songs, pwede kayong tumawag ha, 0954-406-1967. At syempre, para din yan sa ating mga Ka-Vibes na talagang naghahanap ng kasama tuwing Sunday ng hapon. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw.
4: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
1: Ah!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: The Vibes.
1: Oy.
0: Oras natin mga ka-vibes sa buong Philippines, 5:21 PM. At syempre, andito pa rin tayo sa ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Syempre kasama si DJ Pogi Alcacer, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Sabi ni Mama at saka ni Tita. Hi Tita G. Ay nga pala mga ka-vibes, dahil alas 5 na, syempre hindi pwede mawala yung ating mga merienda dyan. Chicken skin. Yun, di ba? Isaw. Siyempre, yung kwek-kwek, di pwede mawala yan, di ba? Ang pinakamasarap sa lahat. At siyempre, mga ka-vibes, huwag nyo rin kakalimutan ang ating mga saging. Maruya, banana cue, di ba? May iba nga dyan, yung kahit yung ano, nilagang sabalang, di ba pwede na yun? Alam niyo dati ako, mga ka-vibes, ha? Nung elementary, primary education. Elementary ba tayo? Nagbabaon ako noon. Naglalaga si mama ng saging na saba ng mga alas 6 ng umaga. Siyempre, pasok alas 7. Tapos baon ko na yun. Yun, masarap ha. Seryoso. Hindi na ako nagbabaon ng pera. Pero na akong food. Ah, seryoso. Masarap nga nun eh. Bili ka nga. Anyway, meron tayong caller on the line. Ay nga pala, bago tayo pumunta sa ating caller on the line, yung request na yun na ipagpatawad mo by mayonnaise, I requested po yan ni Kuya Nonoy Ninang Batigas. Diyan po yan sa may Talisay, Bacolod. Ayun o, sa mga Bacolod, mga taga Bacolod, sa 102.3 Bacolod. Hello po sa inyo lahat dyan. Marhay na pagkahapon. At syempre, dahil kayo ang bida, pwede rin kayo tumawag. 0954-406-1967. Hello? Hello? Hello po? Hello, hello?
4: Hello po?
0: Yes, sino to?
4: Konsehal,
0: uy,
4: si FM Art Squad.
0: John Vincent Sagrado, magandang hapon sa iyo, John Vincent.
4: Good afternoon.
0: Good afternoon sa iyo. Uy, thank you so much. Uy, kamusta ka naman ngayong Sunday afternoon ngayon sa ating programa?
4: I'm okay, medyo drawing lang.
0: Ano dami dyan?
4: Drawing?
0: Bakit drawing? Ano meron?
4: Wala lang.
0: Nga pala si John Vincent, mga ka-vibes, ang ating konsi ay taga Tanza, Cavite. Malayo ba yan?
4: Medyo lang, PG Pogi.
0: Ano yan? Lampas ng Dasma? Lampas ng Kawit, ganon?
4: Opo.
0: Ay, layo nga! Galing ako, mga ka-vibes, last time. Ito, share ko lang din. Ha. Galing akong...
4: Bicol.
0: Gentry, hindi Gentry. Galing ako Gentry nung Friday. Tapos ano, Balikan. Ayoko na, napaka-traffic.
4: Traffic.
0: Sobrang traffic sa may ano, CP Garcia Extension. Tapos mapunta dyan sa may Cavitex. Ewan ko ba kung bakit ganun. Kasugo sa bagay kasi Friday. But anyway, John Vincent, nag-merienda ka na ba?
4: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Gusto mo bilhan kita? Bilhan kita?
4: Bukas na lang.
0: Bukas na lang? Uy, may mga gusto ko mong batiin. John Vincent.
4: Binabati lahat ng mga FM Art Squad, lalo na kay VP Sari Lerma, si PC Dente, Loris Manipor, lalo na kay William Morte, Felix Valdez, Coach Everyday, Paolo Zalamilla, kay Kuya Job Osalet, pati kay, ano pa yun, si Wella, si Kuya Arts, at lahat ng mga miembro. Lalo na kay DJ Pogi at DJ Sigel.
0: Iyon, yung mga pogi talaga nasa dulo. Oy, maraming salamat sa pag-greet syempre sa amin dito, sa aming mga FMR DJs at sa ating FMR squad. Mga kawala, meron kang requested song na gustong mapakinggan?
4: Nabagay ko sa Facebook yung request ko, All I Need by Jack Wagner.
0: Iyon! Hindi, sabi mo kasi dito, ano eh, DJ Cathy G eh. Kaya nga, sabi ko, ay, bukas na to sa ano, Love Me Cathy G.
4: Pero, nag-edit ako ng comment.
0: Pero wala problema, ako ang mag-play yan para sa'yo, para ngayong hapon, ha?
4: Yes po.
0: Okay, sige, maraming salamat, Concy, sa pagtawag!
4: Salamat!
0: Thank you. Ayan mga ka-vibes, si John Vincent Sagrado ng Tanza Etivax. Nakikinig sa atin at nag-request naman siya ng kantang All I Need by Jack Wagner. Meron pa isa. O sige, pasok natin to. Hello? Hello po.
5: Hello?
0: Yes?
5: Bulol.
0: Hindi. Hello? Hello?
5: Hello?
0: Yes. Sino to?
5: Yes.
0: Sino to? Ano po yun? Te? Sino to ate? Anong pangalan?
5: Si Maureen.
0: Si?
5: Maureen.
0: Hi, Mau. Kumusta ka ngayong hapon? Nakapag-merienda na ba?
5: Hindi pa. Medyo okay.
0: So busog pa mamaya ng gabi. Ba't ka tumatawa? Diba? Parang kinikilig ka. May nakakilig ba sa sinabi ko? Nagmerienda ka ba na?
5: Wala. Wala. Namiss kita.
0: Ayun! Namiss! Yan ang gusto ko. Namimiss ako mga ka-vibes.
5: Oo nga.
0: Ate Mau, mayroon ka bang gustong i-greet ngayong hapon?
5: Una-una sa'yo. Magandang hapon.
0: Yun.
5: And then kay Margie and kay Jusam na related happy birthday.
0: Ay, birthday? Birthday niya? Kailan? Kailan nag-birthday yan?
5: Kahapon.
0: Ah, kahapon. May pa, ano? May pa Shanghai? Ganun.
5: Wala?
0: Hihina mo. Bye. Oh, sino pa? Sino pa gusto batian?
5: And then sila, ano? Si Lorena and then si Andre.
0: Ah, nandiyan sila ngayon? Nakikinig sila?
5: Ano sa kapatang kwarto?
0: Ah, okay. Hello po. Hi, DJ Pogi Agasin po. Nakikinig yung pagkilala. Hi. On air?
5: Kaya mga kasama mo dyan, o.
0: Yun, sige. Eh, meron ka bang requested song na gusto mapakinggan, Mama Mau? Mama Mau? Parang Mama Mau?
5: Ayun, pinadala.
0: Ano bang request mo?
5: Pinadalawa.
0: O, sige na, go!
5: Ano, paano ba ang magmahal?
0: Uy, bo, di ko alam to eh. Labas ako dyan. Paano ba ang magmahal. Ah, ito. Gusto mo na to? Sige. Ilan na to? Isa lang?
5: Isa lang yan.
0: Isa lang. Sige.
5: Isang order.
0: Okay, ano pa isa't eh? Bilis, pasarado na kami.
5: Versace on the floor.
0: Versace on the floor? Te! Paawat ka naman, te! Te, alas 5, 5:30 pa lang, te. Wala muna tayong Versace. Ano muna? Balenciaga pala yun. Sige, hanapin ko yung ano mo, ha? Balenciaga on the floor, ha?
5: Sige.
0: Okay, i-play ko lang kapag nahanap ko. Kasi minsan hindi nagpapahanap yan, eh. Nasa ilalim ng kama. sige, Ate Mau. Maraming salamat sa pagtawag! Ayan, si Ate Mau. Ayan, nag-request siya ng kantang Paano ba ang magmahal? Paano nga ba? May matanong ko nga kay mga ka-vice, paano nga ba magmahal? Alam ko lang Yaman na. Oh, hello? Hello?
6: Hello?
0: Hello? Hello?
6: Hello?
0: Hello? Hello?
6: Hello?
0: Hello? Ay, nawala. Nawala siya. Ay, ayun. Hello? Ayun. Hello? Hello? Yes, sino to? Hello? Ayan, nawala mga ka-vibes. Tawag na lang kayo ulit sa 0954-406-1967. Eh syempre, oras natin ngayon 5:29 PM para sa ating programang Soundtrack ng Buhay. Syempre, ito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupit. Syempre, kasama nyo DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
7: Pangiting-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Lupet!
2: Kabay.
1: Ano yan? Ay!
0: Oras natin mga ka-vibes sa buong Philippines at syempre kasama na rin yung ibang katabing bansa. Tama ba? Nasa isang linya lang ba tayo? 6:22 PM pero syempre andito pa rin tayo sa ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Kasama si DJ Pogi Alcacid. Magandang gabi po sa lahat ng mga ka-vibes natin na mga nasa bahay, yung mga paalis pa lang ng bahay, may mga pupuntahan pa gustong humabol sa Sunday. Best. Siyempre, kasama natin ang ating pamilya, mga barkada, mga kaibigan, ka-jowa. Yan, yung iba kasi, di ba, yun na yung time nila. Weekend lang magkikita dahil Mondays hanggang Fridays, busy sa trabaho, busy mag-aral, busy mag-alaga ng aso tsaka pusa. Di ba, yung mga fur parents natin dyan, magandang gabi rin po sa inyo. Kung ikaw may alaga kang aso, pusa, love birds, goldfish, may mga nasa pet shop. Ano pa ba? Ayun, sugar glider. Sino yung mga sugar glider dyan? Saka yung hamster. Ayan. Meron ako dati yung bata ko, yung hamster na puti. Tapos yung pusa ko, ayun, pumasok sa loob. Biglang naging isa na lang sila. Parehas silang puti eh. Nagtaka ako bakit pusa na lang siya. Tsaka alam nyo mga kapay, ito share ko lang sa inyo. Kung isang araw galing ako sa isang manguhula. Ako malapit sa amin, dyan lang sa amin. Ano, mga dalawang kanto lang pumunta ako. Kumatok ako. Tao po. Tapos bigla sabi sa akin nung manghuhula, sino yan? Na bad trip ako, mamuhi lang ako. Hindi ko alam eh. Di ba dapat alam niya kung sino yon? Bakit sinatanong ko sino yon? Anyway, uy, meron tayong caller on the line. Sige, pasok natin to. Hello? Tao po.
4: Hello.
0: Ay, wala. Hindi pala.
4: Hello.
0: Ayan na pala. Hello, sino to?
4: Si Felix.
0: Ayun, Felix Valdez, magandang gabi sa'yo. Hello! Hello, meron ka bang gustong batiin sa ating programa ngayon? Go na!
4: Bila ba ang mga FMR spot and officers na sila President Lawrence, Vice President Sari Lerma na miss na niya si Ihe Sanghel, Chancellor Henry Bingseng, William Merten, ay Sir Will Ilaan, ay Sir Paolo Salamea, Aya Ilay, Maisaya Ihei, at especially pala ay Rush na si Mari Ocampo.
0: Yun! Si Ate Mari Ocampo ng PRTV News naman pala iyong crush. Anyway, Felix Valdez, dahil nakabati ka na sa lahat ng ating mga ka-FMR squad at syempre ating mga FMR DJs, meron ka bang requested song bukod dito sa na-play na natin na I've Been Waiting For You?
4: Every day I love you.
0: Every day I love me. Yung ba yun? Boyzone, tama ba?
4: Na asubay sa anya.
0: Wow naman talaga. Talagang everyday you love Ate Mari.
4: Okay.
0: Oh, sige, wala mablama. Yung play natin ito para sa'yo. Felix Valdez, thank you so much sa pagtawag.
4: Maraming salamat.
0: You're welcome. Ayan mga ka-vibes. Si Felix Valdez nag-request ng kantang Everyday I Love You. Kayo nung kanta to. Di ba sa mga ano? Sa mga karaokehan, yan yung mga talagang binabala. Di ba? Meron pa tayo isang caller on the line. Hello?
5: Yes! Magandang gabi mo ah! Maayong, or marahe, just marahe na banggi ah! DJ Pogi Alcacid!
0: Si Tabini?
5: Si Job Tabini?
0: Sai?
5: Si Job!
0: Si Job?
5: Iyo!
0: Tagasayin ka, Job?
5: From Ligao City, Salbay.
0: Sa Ligao, Tagalbay?
5: Ay, iyo.
0: Gaano ka digdi?
5: Ngunyan, digdi man sana ako sa Maynila.
0: Sa Manila pala. Ay, Job, magandang gabi sa'yo, pare. Kamusta ka?
5: Ah, bali, eto, pagod na pagod, eh, galing sideline. Eh, siyempre, dahil may mga babayarin tayo, eh, kailan ka rin tayo kumayod kahit linggo, kahit sabihin natin, eh, may kita, ayos na rin yun.
0: Alam mo, totoo naman yan. Kahit na namumula ang numbers sa ating mga kalendaryo, eh, kailangan pa rin magtrabaho. Mga ganun, eh.
5: Ay, oo, okay lang. Kailangan talaga, eh, lalo na, eh, tulad yan, eh, 30, tsaka uno, nandiyan na yung si Judith. At tsaka susunod yan, si Disconnection. Ayan ang malala dyan, si Disconnection. Kaya yan ang maagapan natin. Si Judith mo tayo abugapan, siyempre. Yun.
0: Aray, kundi ko kinaya. Pero Job, meron ka ba gustong batiin bago tayo siningilin-singilin ng ano, kuryente at tubig?
5: Ay, ito, batiin muna natin. Ang bagita-bagita gabi. Kaya may just chupin yung lakas. Kaya William Marjan, sa Real Ma, Lawrence Manipor, Paolo Salenza, Jadis Sagrado, Feliz Silaga, Gay Willow, Gilagan, good evening or maupay na gabi sa inyo pa ng mga sangkayan. Saka batiin na rin natin ang belated happy birthday kaya Aling Sero Namir ng Balakat, Tompanga. Belated happy birthday po. So yun lang po. Kangirit mo man maray eh.
0: Joke! Bang. Ako yung napagod sa'yo, pre. Anyway, dahil ikaw eh nag-rap dyan, akala ko si Glock 9 eh. Meron ka bang requested song, Papi, na gustong mapakinggan sa ating programa ngayong gabi?
5: Ay, Iguamana, parikustabi ako ni na Your Love by Jim Brickman.
0: Ah, Your Love. Una ko, Your Love ni ano, Alamid. Your love is like the sun.
5: Pwede man, pwede man. Pero, siyempre, in love kita eh. Kaya, siyempre, cancel through tapos natin eh. So, pang love song.
0: Ako yung nag-decide ng request na yun. No? Your love. Ay, wait lang.
5: Oh.
0: Sige, Jack, i-play ko ito para sa'yo, ha? Abang mo lang,
5: okay, ha? Just marahay na banggi, just mabalos.
0: Ayan, si Jack, maraming salamat, marahay na banggi. Di ko kinaya. Ang bilis! Anyway, oy, mga ka-vibes, oras natin, 6:29 p.m. Grabe na pagod ako doon. Para ba natin gagawin ito? Anyway, sige na. Meron pa tayo natitirang isa at kalahating oras sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. So, kasama mo si DJ Foggy Alcacid hanggang alas 8 na change sa mga requested song. Aba, go na kayo. 0954-406-1967. Kaya ito na. I-play na natin yan para sa inyo.
3: Sa Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
1: Laglalambing siya, oh. Ang lupet!
0: Ito na, ang requested song ni Felix Valdez. Every Day I Love You, para kay Ate Mary. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 Favorite Music Radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Cup Vibes ang lupin. Mga Vibes, request ni Lawrence Manipor ang awitin mula kay mama mo Zsa Padilla with Minsan Pa. Oy! Mga ka-vibes, kayo'y nakatutok dito pa rin sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Siyempre, dito lamang yan, kasama si DJ Pogi Alcacid. At ang oras natin, 6:49 p.m. Grabe, pagod na ako.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oy mga ka-vibes ha, ganda gabi sa inyo lahat. Nga pala, ito ang ating programang soundtrack ng buhay mo, kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 8 ng gabi. Enjoy na kayo sa mga music ha. Mwah!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Hindi na nga kasi mahal. Hindi na kasi ako uwi ng ano, ng gabi, mahal. Ganun talaga dapat pala yun, no? Anyway, mga kawais, oras natin ngayon sa ating, nasan ba tayo? Nasa Philippines tayo, no? Republic of the Philippines, 7:53 PM. At syempre, kahit gano'n katagal ang ating programa, no? Naisip ko lang na talagang nag-e-enjoy tayo pagdating sa mga kanta. Talagang masasabi natin na merong isa, dalawa, tatlo, apat, actually kahit sampu eh. Okay, rekta natin sampu. Na talagang makaka-relate ka. Talagang kahit hindi sabihin, hindi umayos nung mga pagkakataon o ng kapalaran, eh alam mo yun, meron pa rin eh, di ba? Ewan ko, basta ako meron, wala kayo dyan. Pero mga kabais, uy! Ako po si DJ Pogi Alcacid. Siyempre, papaalam na muna tayo para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Uy, balik tayo ulit Sabado. Sa July na. July na, no? Grabe, bilis. Natapos natin ang buwan ng June. Pero siyempre, mga ka-vibes, no? Balik tayo ng Sabado. Alas 6 ng gabi hanggang alas 10 naman yan para sa ating Saturday Night Edition ng ating programa. At syempre tuwing Sunday naman ang ating Ultimate 6K Marathon, alas 2 ng hapon hanggang alas 8 po tayo ng gabi. Pero syempre, bago tayo magpaalam, ano nga ba yung ating i-expect? Ano ba yung mga lineup na programa na talagang dala namin sa inyo magmula Lunes hanggang Biyernes, magmula alas 4 ng umaga hanggang 12 midnight? Kaya pakinggan nyo to, mga ka-vibes!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
1: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
1: So yun nga mga ka-vibes, ang ating mga programa na naka-line up para sa inyo. Syempre magmula yan na alas 4 mga ka-vibes ng umaga para sa ating programang Good Vibes, Good Morning hanggang alas 8. Syempre kasama natin DJ Joko Loco and DJ Mama Mia ang inyong kuli tandem sa umaga. At syempre 8 AM naman hanggang alas 12 ng tanghali kasama natin ang ating ultimate duo na si Kiko Kalikot at si DJ Alex para sa programang Favorite Vibe. At alas 12 naman hanggang alas 3 ng hapon ang matindihang mga heart to heart na mga usapan. Syempre Love Me Kathy G with the Kathy G. At 3 PM naman hanggang 5:30 ng hapon ang Home of the Stars. Kasama natin ang ating tambalang Jai Klong, DJ Jai Ho, and Chloe para sa programang Banana Crew. At 6:30 naman hanggang 9 o'clock naman ng gabi, Too Hot to Handle ang mga issues na kailangan pag-usapan. Syempre, dala natin, sino ba? DJ Kim Churva and DJ ID. At 9 PM naman hanggang alas 12, kasama natin DJ Main para sa programang Main Event. At yan po ang ating official radio schedule magmula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng umaga hanggang 12 midnight. So kung sa inyo, hindi ko na ililipat ang inyong mga radyo. Diyan lang. Huwag nyo nang galawin, ha? O siya, sige na. Ako yung papala ng mga ka-vibes. At syempre, iiwan ako ng isang kanta na mga pasabi nga ako, bakit pa nga ba? Papa mo, JR? Walang buhok pero kulot. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Enjoy your Sunday, guys! Mwah!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Mahal!
2: Yes, mahal.
1: Hindi, mahal na naman ang bilihin.
2: Nako, kaya mahal eh. Dapat talaga makapagtipid-tipid na tayo.
1: Eh, paano ba?
2: Ganito lang yan. Pagkasweldo, magtabi na agad ng konti para sa ipon. Bilhin lang ang nasa listahan pag mamamalengke. At syempre, unahin ang mga pangangailangan sa bahay at bawasan ang luho. Cellphone ka kasi ng cellphone eh.
1: Ha? Eh nakikinig lang naman ako sa FM Radio Philippines app.
2: Ah, akala ko pa na-check out ka na eh.
1: O, diba? Yan ang matipid. Libreng app, walang gastos. O, download mo na rin sa cellphone mo. Dali! 92.3 FM Radio. Ang lupa!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ating

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: 93.3 FM Radio.
1: Kawai!
2: Ang lupet!

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes. Narinig namin kayo. Kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

man naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 428. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
6: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
6: pati electric fan.
5: Pagka hindi nanonood ang TV,
6: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Shirley, busog ka, Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, taritong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Ang mga rate sa toll gate na talaga naman.
4: Totoo ba, tol?
5: Totoo, tol.
4: Ano naman, tol?
5: Oh, ano ba naman yan, tol? Nakakayabot naman yan,
4: tol. Tol?
5: Oo, nakakapagbaktol talaga yan, tol. Pero wag lang magbabaktol. Eto na nga, ano. Sabi po ng, tao dito. Sino ba nagsabi nito?
4: Sino ba nagsabi? Baka yung kapitbahay mo lang. Ayusin mo, tol.
5: Wait lang, di ko mabasa. Eto, sabi po ng Toll Regulatory Board at ng Department of Transportation, magkakaroon po ng adjustment. Ibig sabihin ng pagtaas din po, ano, pagdating sa toll rate ng SLEX at Star Tollway.
4: Oh!
5: Star Tollway!
4: Star Tollway, yan. Pa, diba? Ano? Pabatangas, diba?
5: Pabatangas na ho ito. Ito na nga ang presyong pinakaaabangan ninyo, mga ka-vibes. Pag kayo po ay Alabang to Calamba ang ruta ninyo, ano, ang mga class 1 ay 137 na po ang babayaran. Sa class 2, 274 pesos. Sa class 3, 411 na pesos
4: naman. Grabe naman yan. Amal talaga pag mga truck, no?
5: Totoo, parang baon ko na yan.
4: Kaya doon na lang sa service road, tapos grabe tuloy traffic. Yan. Yung iba tuloy. Kasi sa Samahal, doon na lang, para makatipid ako. Dito na lang ako sa service road, walang bayad. Yun nga lang, syempre, magdadagdag sa cost
5: oras
4: ng
5: mo.
4: Ano, I mean, yung traffic,
5: yan.
4: Sa ano. Kaya sa kabilang linya po, makakausap natin ngayong umagang ito.
5: Si DOTR Secretary. Ito naman, karagdagan din sa Calamba to Santo Tomas, mm-hmm. yung mga class 1 po, 37 pesos ang babayaran, class 2, 74 pesos, at class 3, 111 pesos po. Ang additional rate po daw na yan ay mga 3 pesos o 6 pesos at 9 pesos naman po respectively sa class 1, 2, 3,
4: ah, 3, grabe 6, 9. Naman yan.
5: Grabe, parang ano, parang nakapattern. Ano,
4: oo, yung... kala ko mga 2027 pa magtataas.
5: Totoo naman.
4: Next year.
5: Oo, ngayon na talagang inumpisahan na nila. Oo. Uy, sana naman wag na magtaas next year. Kumuta na kayo this year.
4: Oo, kasi ang parang may nabalitan ako dati. Parang ang plano pa. Correct me if I'm wrong.
5: Yeah. Correct.
4: Connect me if I'm wrong. Hindi, kasi parang ano, ngayong taon parang napabalita din na parang pagtaas na. Pero, yun nga, akala ko next year pa. So, wala naman magagawa. Nakakala ko lang naman eh.
5: Akala lang naman namin. Oh. Pero ito po mga ka-vibes ay magiging effective sa July 1 na 2026.
4: Diba?
5: Meaning Wednesday po agad.
4: Oh, kita mo, susunod na araw pa.
5: Totoo, susunod na araw pa naman.
4: Nadaanan mo na nadaanan pa, balik.
5: Sulitin mo na.
4: Nagsayang na ang gas.
5: Nagsayang na ang gas para makatipid ng toll. Ano yun? Diyos ko po. Pero at least alam nyo na, mga ka-vibes, diba? At yan na nga, ano, para sa more good vibes.
4: Grabe yan.
5: Mga ka-vibes. Kaya naman, natutok lang dito sa inyong favorite pabagising, ang programang Good Vibes!
4: Good morning!
5: Uy, makakasama nyo pa rin ako ulit, tandem nyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
4: At syempre, kasama nyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: Baby, dito pa rin yan sa Bet the Bet kasi
4: I'm the Bet
5: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio,
5: Ka-Vibes! Ang oras?
4: 4:43! Perfect!
5: Ah, grabe!
4: Tama!
5: Really?
4: Yeah!
1: good vibes! Good morning!
3: Dismiss na naman! Ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
4: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
5: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Nice!

0: Edgar Shirley.
1: Pampabilisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Ang lupet!
2: Kabalik! Umaga pa lang, naguhulaan sila!
0: Naguhulaan? Ano ba?
2: Naguhulaan na kung ano nga uulamin, anong oras aalis.
0: Ay, diba? Iba nasa isip ko.
2: Uy, ganun ba? Anong naguhulaan?
0: Ang almusan?
2: Naguhulaan ng almusan. Yun naman pala. Okay. O, mabuti nagkakaliwanagan tayo dahil eto na, mas maliliwanagan ang buhay mo ka-vibes. Eto na nga ang ating una kamada para sa hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, malalaman mo na talaga ngayon na. Para sa mga nag-aabang dyan na Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at manginig. Eto na, Aries! Aries, pinagdasal mo yung trabaho na yan, kaya huwag kang mag-inarte dyan.
0: Oh. Kita mo?
2: Diba? Oo, hindi yung papasok na naman ako. Oh, samantalang diba? Nung wala siyang trabaho, Lord, parang awa mo na bigyan mo na po ko ng trabaho.
0: Diba? Pagbubutiin ko po.
2: Oo, pagbubutiin ko po ngayon, tinatamad na po siya. Oh, Lord, alam mo na gagawin mo dyan, ha?
0: Diba? Tapos sisisihin mo si Lord?
2: Oo, mahirap yan.
0: Pa-meet and greet kita dyan.
2: Uy, mahirap yan.
0: Ito.
2: O, Taurus. Taurus, magahang ka sa panahong kinakailangan ng iyong agarang aksyon.
0: Wow.
2: Abay, wala kang choice. Magkapi ka para ikay makapag-function.
0: Wow, function.
2: Function, di ba? Function.
0: Kala ko function.
2: Function. O, di ba? Gemini, hindi ka clown, pero i-juggle mo ang iyong iba't ibang responsibilidad kahit ang iba rito'y hindi naangkop sa iyong edad. Hindi naangkop sa iyong edad. Huwag ka mag-alala sa kanya ka, sa ganyan ka uunlad.
0: Ah, kala ko sa kanya ka uunlad.
2: Ay,
0: grabe, siya mag-juggle.
2: Oo, i-juggle. Cancer! Cancer, tatandaan mo ang mga taong di ka binate at di ka babatiin ngayong birthday mo.
0: Oh?
2: Magdadamdam siya. Oh. Pero Cancer, Pero Cancer, magpakasaya ka na lang at wag nang personalin ito.
0: Oo naman.
2: Diba? At saka naman, araw mo naman yan.
0: Oo. Naalala ka nila. Late lang talaga. Mali-late yan.
2: Ang mahalaga, naalala mo yung sariling birthday mo.
0: Pakita pati ikaw, nakalimutan mo, diba?
2: Diba? Mahirap yun. Pati edad mo, nakalimutan mo. O, Leo, posible kang magkamali sa salitang iyong gagamitin at baka ikay maka-offend din. Kaya Leo, piliing mabuti ang iyong sasabihin na pwede mo rin tsaniin.
0: Wow, tsaniin?
2: Paano? Kaya pipiliin?
0: Ay, kukurutin mo ng tsani.
2: Oo, or ng nail cutter? Virgo, magiging katotohanan na ang dati mong pinapangarap dahil magigising ka ng tuluyan sa iyong tulog na masarap. Tara,
0: Yung
2: pangarap literal.
0: Magigising ka na.
2: Tama, magigising ka na. Dahil ang oras natin ay 5:18 na ng umaga.
0: Kaya naman, bukaw na mo! Bago na, maraka!
2: Ano, bukaw?
0: Marata na ka mo. Gising na!
2: Gising na kasi!
0: Baka malate sila, may pasok pa sila. Lunes!
2: Tama!
0: Ang tayo ay!
2: At yan ang una kabada ng inyo mga kapalaran na tandaan ang mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Uh-huh.
2: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa pagkak!
0: Naman talaga! I-kiss mo na! At eto nga! Ay! Ka-vibes! Naku, sana naman di matuloy. Nagbabanta kasi magkakaroon. Posible na magkaroon ng pagtaas ng presyon. Ay, presyo pala ng produkto ng petrolyo na naman. Di ba kaka-rollback lang last week, di ba?
2: Oo,
0: pwedeng magkaroon daw na. Posible daw, sana hindi to matuloy. Kasunod ng panibagong tension daw na nagaganap sa gitnang silangan. Yung gitna silangan.
2: At saka, hindi lang yung presyo ng petrol yung tumataas, diba? Diba kabilaan na nga yung pagre-reklamo ng mga ka-vibes natin pagdating sa tumataas na bill sa kuryente. Affected din po yan, diba? Dahil sa mga ganyang klaseng kaguluhan.
0: Kaya nga
2: Pati yung kaperahan ng ating mga ka-vibes, nakakaranas na rin ng kaguluhan.
0: Oo, kapag natuloy daw ito, maaaring Mamma Mia, 2 pesos daw kada litro ng presyo ng gasolina,
2: yung
0: pwedeng itaas, diba?
2: Uh-huh.
0: Oo, ay naman, sana naman hindi matuloy. Pero pag ganito pa yung magbabanta na parang
2: Parang ano na talaga kinabukasan, effective na kaagad diba?
0: Sentimo. Next ano pa naman? Ay, ngayong linggo.
2: This Tuesday, bukas.
0: Sana naman, Rollback na lang.
2: Totoo, i-rollback. Sana ay rollback na lang ang isipin.
0: Rollback ay iniisip niya talaga eh. Kaya surprise na kinarinig niya.
2: Nang bawat isa sa mundo, pati petrolyo. Ayan ka, vibes! At naliwanagan na kayo ha na may takas din sa toll gate. Ha. May takas pagdating sa presyo ng petrolyo.
0: Diba? Lunes na lunes yun na nasagap mo. Pero okay na yun. At least alam mo kaysa magulat ka, diba?
2: Totoo. At least magkagulat. Parang ganyan.
0: Oo. Diba? Kung alimbawa negative yung dating ng information, gawin natin positive.
2: Tama. Kasi makikinig ka pa rin sa amin.
0: Tama, diba?
2: Oo, sinyo
0: pagandain natin.
2: Oo, sinyo favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Uy, magbabalik pa rin kami dahil
0: magbabalik
2: may...
0: Magbabalik pa?
2: Oo, ayaw mo na ba? Pala. Uy, pinanalangin mo kay Lord yan. Ayan, nagabi, ikaw na patay ng ating kapalaran. Kaya tutok lang dahil makakasama mo pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kaya sorry, syempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name,
2: baby. Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, kabayos!
2: Isang oras!
0: Oras na din, 5:21, perfect!
2: Para grope?
0: Tama!
2: Really?
0: Really?
1: Yeah! good vibes. Good morning.
3: Good mood siya. Ang lupet.

0: Nagbusot na naman ang mukha.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 5:28. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
5: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
5: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
1: Ang lupet!
6: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip.
2: 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Sa lahat ng mga hinahabol ng plancha.
0: Ah, plancha.
2: Oo, grabe naman yung damit mo ka, vibes. Halatang-halatang hindi ka nagmamadali, ha?
0: Design yan, uy.
2: Design ba yan? Sabagay, uso na rin ngayon yung hindi talaga nagpa-plancha. Ano? Parang iniisip na lang nila na hindi, mauunat din yan.
0: Mauunat
2: din yan. Pag umupo ako sa bus, tapos napatag yung likod ko, mauunat din yan.
0: Tama, diba?
2: Diba? Sayang lang kuryente. Oo.
0: Huwag mo lang patutuyuin yung damit sa ano.
2: Ayun lang. Ay, naku talaga mga ka-vibes. Eto na nga. Huwag na natin nga patagalin din dahil eto na ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na! Para sa mga nag-aabang na Librax, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces. Eto na!
2: Makinig at manginig! Librax! Libra, mag-ingat ka dahil posibleng magkaibang sapatos ang iyong masuot at mairampa. Yun lang naman. Oo, Scorpio. Scorpio, may punto man ng iyong opinyon na hindi pa rin magugustuhan ng iyong kapamilya ang magiging tono mo ngayon.
0: Tono mo ba?
2: Baka kailangan high pitch. Yeah, not lower octave. Ganon. O Sagittarius. Sagittarius, mawawala sa iyong isipan na uminom ng sapat na tubig para sa iyong katawan. Mm. Sagittarius, wag ganyan dahil sa ganyang paraan ka na lang madidiligan.
0: Wow. Grabe naman to.
2: Grabe naman yan, Capricorn. Capricorn, maliit na parte lang ng iyong buhay ang nakikita sa iyo ng iba.
0: Ah, akala ko yung maliit na parte ng buhay.
2: Iba yun, oo. At ganun din sila, marahil ang dinadala nila ay mabigat na pala. Diba? Kaya ang lesson dyan, don't be judgmental.
0: Okay? Iwasan mo yan, ganyan ka pa naman.
2: Ito pa, may karugtong pa pala.
0: May karugtong pa.
2: Oo, kaya naman today, magdahan-dahan din sa iyong pakikisalamuha kung ayaw mong magpatahan ng malala.
0: Magpatahan.
2: So, ibig sabihin, iyak. Makakasalamuan ni Capricorn.
0: Pwede, oo.
2: Mahirap yan.
0: Tutulungan natin magpatahan.
2: Wala pa namang emosyon itong mga Capricorn na.
0: Totoo ba?
2: Oo, mga hindi nagre-react yan eh.
0: Naka po.
2: Oo, mahirap na.
0: Tumatango lang.
2: Oo, ganun. Yun na yung tawa nila. Pinakamalakas yun, ha? Oo. Aquarius. Uy, Aquarius, bukas ka na raw.
0: Wow.
2: At Pisces, kung maganda ka, sigaw na. Really?
0: Kung maganda ka, sigaw na.
2: Really?
0: Kumpa. Okay.
2: Ah,
0: hindi naman.
2: Ang
0: grabe siya, Aquarius, nag-antay alas 4 pa lang, tapos bukas na ka na pala.
2: Wala eh. Sabi ng mga tala, bukas na rin siya eh. Baka may dahilan ng mga tala, di ba?
0: Tama, At kung ano man yung dahilan na yan, di namin alam.
2: Tama, baka yan ang sign para makinig ka na tumutok talaga sa inyong favorite pampagising sa morning. Ang programang Good Vibes, Good Morning. Kaya naman, eto na nga.
0: Ano?
2: Andito kami ni DJ Joko Loco, ay, ikis mo na lang sa bagam. Nalito ako dun ah.
0: Ayan o. Pero anyway, maganda morning pa din sa mga nag-almosal dyan. Nagmamadali yan. Tubig ka, mamabulunan ka. Again, sa mga ka namin makapasok ka, basta may makikinig ka sa FMR app.
2: Correct.
0: Diba?
2: At saka sa mga natatalsikan dyan ngayon, ng antika. Kasi nagpiprito pa lang sila ng kanilang mga itlog na
0: natalsikan.
2: Ulam.
0: Sige, talsikan pa ng mantika.
2: Natasikan ng mantika. Mga daing na bangus.
0: Ay, grabe naman. Sarap, nakakagutom naman mga Mia.
2: Grabe naman. Yan ako
0: daing na bangus.
2: Ayan naman, shoutout sa lahat ng mga gutom dyan na yung iba, nag-aalmusal.
0: Gutom ka na sigaw
2: mo. Yung iba naman, dahil hindi naman kasi sila sanay na mag-almusal, edi larga na, biyahe
0: yung
2: na ka.
0: Yung iba kasi walang pang-almusal. So, kung wala kayong pang-almusal, kami nalang almusalin nyo.
2: Okay, yan naman, mangingi kayo kay DJ Joko Loco.
0: Ituturo ko kay kay Mama Mia. Kasi
2: lang.
0: May 50,000 sa bag niya.
2: Uy, wala. Sino kaya yung charisa? Yan naman, kabay, suto ko lang para sa mas matindihang kaligayahan at good vibes. Dito lang yan sa inyo favorite pampagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Makakasama mo pa rin ang inyong kulitadem sa umaga at mamaya susunod na rin ang puksaan sa agahan na pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman, tuto ko lang sa inyong kulitadem, mamamang kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
2: Di talaga yan sa bet na bet kasi I'm the bet. 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Go, bye.
0: Oras na 5:52. Perfect.
2: Para krope.
0: Tama. Hindi, lata.
1: Good vibes. Good morning.
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
5: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang magharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
4: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Samaan pa po ito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect. Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Yeah. I'm the best.
0: Kaya maliwanag na yung malok na yun, late nang gising.
2: Totoo, 6:30 na, di ba dapat alas 4 pala na madaling araw gising yung mga manok.
0: Yung madaling pa talaga.
2: Naunahan pa natin yung manok, kaya naman eto na nga, ang bet na bet kasi.
0: OT daw kasi siya, yung malok na goatee.
2: And 92.3 FM on!
0: Favorite Music Radio, come by!
2: Siyempre kasama nyo na ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, sa inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
2: Parang nalito pa siya doon. Pero eto na nga ka-vibes. Abaya, bago tayo magsimula, live po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. 92.3 FM Radio Manila, yun lamang po ang inyong hahanapin. Kung gusto nyo lang naman po makita yung aming mga pagmumukha ano, habang kami po ay naka-ere.
0: Kaya
2: naman na hindi lang on-air, kundi pang digital na rin ang inyong favorite na radio.
0: Tama.
2: Talaga.
0: At saka hindi lang ha, kung wala ka radio, madali lang mapakinggan. Tsaka ito madaling i-convince yung mga kaibigan nyo. O makinig kayo ka Mamma Mia kasi babatiin kayo ng dahan-dahan ng dalawa.
2: Totoo naman. Dahan-dahan.
0: Oo. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Kung batiin namin ng dahan-dahan o mabilis na bati lang.
2: O sisigawan. Ganon.
0: O kaya pasigaw, pabulong.
2: Tama,
0: ganun.
2: Tama.
0: Sabihin mo lang. Kami lang bahala dyan.
2: Oo. Whatever your preference is. Wow! Eto na nga, ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, ano, kung saan sasagutin natin ang walang kwenta katanungan ng ating ka-vibes na walang kwentang kasagutan para hits lang. Eto na, ang buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan!
0: Buksan ka na naman sa agahan ngayong Monday!
2: Monday?
0: Yeah, it's Monday.
2: Monday? It's a Manic Monday.
0: Manic Monday. At syempre ang napili natin ay si...
2: Ay, ang napili pala namin.
0: Sino ba meron?
2: Kakaiba to ha. Si Brian na ng Mactan.
0: Si Brian.
2: Akala ko Brian McKnight. Brian ng Mactan pala.
0: Brian McDan.
2: Brian Mactan. Eto na nga, ang kanya kasi nga katanungan ay bubuksan ba o sasaratuhan?
0: Wow, tropa tinay dyan per Timberlawa. Justin Timberlawa.
2: Oo, at saka ni ano, ni Justin Calusi.
0: Brian Mactan.
2: Diba? Brian Mactan mula sa Mactan. Kaya naman na, ikaw ba DJ Joko Loco?
0: Ano ba DJ Mamma Mia?
2: Ano ang gustuhan mo dito sa dalawang ito? Bubuksan o sasaratuhan?
0: Siguro bubuksan ko.
2: Oo.
0: Mas maganda kasi pag bubuksan.
2: Kasi?
0: Pag gusto ko nagbubukas tapos yan.
2: At saka papapasukin ikaw.
0: Yes, gusto ko papasukin. Kasi mahirap kumatok ng kumatok eh.
2: Totoo naman. Pero sa akin kasi... sasaraduhan as a Virgo.
0: Wala tao!
2: As a Virgo.
0: As a Virgo.
2: As a Virgo na ano, punong-puno ng judgment. nag-iingat lang naman at talagang medyo metikuloso ano, pagdating sa mga bagay na papapasukin.
0: Nag-iingat na tamang duda.
2: Tamang hinala, tamang duda, lahat ng mga ano
0: ganun
2: talaga.
0: Ba, Virgo?
2: Oo, lahat ng mga bagay na hindi pwede pagkatiwalaan, ganun, ay hindi papapasukin.
0: Ay, ganun, ganun
2: nasa hilatsaan ng mukha.
0: Ay, naku naman.
2: Ayan, kitang-kita, kaya hindi papapasukin.
0: Hilatsaan ng mukha.
2: Para safe, ganun, di ba?
0: Ay, ganun
2: dapat,
0: ba yun?
2: Oo, hindi lang dapat tuwing tag-ulan nagkakapote. Dapat ano, alam mo yun, kahit sa buhay, meron kang protection na invisible man yan.
0: Wow.
2: O a glow in the dark man yan.
0: Ay, okay, wow. Lang, di ba? Hindi agad-agad, titiwala.
2: Huwag basta-basta magpapapasok.
0: Mahirap, hindi agad dapat magtitiwala sa mga bagay-bagay.
2: Tama, dapat kilatising maigi.
0: Tama.
2: Maging kaibigan man yan, maging ikaw man, ka-vibes, kung may nanliligaw sa'yo, o baka naman na may nangungutang sa'yo.
0: Oo.
2: Di ba, may nagbi-business proposal.
0: Tama.
2: Yun lang naman ang akin.
0: Ganun lang naman. Kailangan mo talagang pakinggan.
2: Oo, kaya magpapalit po ang programang Good Vibes.
0: Kaya naman, Brian, eto na.
2: Eto na. Brian
0: Mactan. Na namin. Na ayawan sa gusto mo.
2: Tama. Eto na, ready na. Palakpakan po para sa pagmumuha ni Brian. Ha? Ayan na ha. Oo.

0: Meron kang regalong hindi mo malilimutan. Matagal na itong pinag-ibunan. Yuhan, yo!
1: Yo! Parang pati na lang mag-abra na yun.
0: Ronan Lee.
1: Kasi kawawa naman.
0: Oo, maawain nga kami. Oh. Sabi ko nga, pag may naka-backless na, gusto namin jakitan eh. Kasi
1: pero
0: baka
1: kasi,
0: lamigin.
1: Hindi naman lahat ng dapat kaawaan, di ba? Ay, alam mo yun, dapat pagbuksan na. O pagbigyan, tapos yun naman pala, in the end, tinulungan mo na nga, tapos ikaw pa yung kakagating dyan.
0: Ay, ganun?
1: Di ba?
0: Grabe mo kung based on ano.
1: Di ba? Parang ikaw pa yung pagdating ng dulo, ikaw pa yung lalabas na ano na bad person.
0: Ay ganoon. Ay may ganoon mga pangyayari. Pero minsan kasi kapag yung tipong ang yung puso ay malaki.
1: Oo, eh
0: ang puso mo ay busilak parang gusto mo.
1: Pues hindi ako, hindi malaki puso ko.
0: Ay, hindi ba?
1: Hindi busilak ang puso. Oo, magiging maingat tayo.
0: Ah, maingat. Diba? Sa mga babae talaga kailangan yung maging maingat.
1: Hindi, alam mo hindi
0: sa mga bagay. Yung mga lalaki kasi parang alam mo yun, yung pag mga ganung bagay, yung parang sige lang, hindi sila takot masaktan.
1: Oo.
0: Oo, compare sa siyempre kayo.
1: Legit kas, ba?
0: Sabi ni Ala, nakwento lang niya naman
1: talaga
0: sa akin.
1: Oo, nakwento lang naman.
0: Ewan ko lang sa iba.
1: Hindi lang naman din pang relasyon ano, pero yung kumbaga sa safety rin na pagdating sa bahay o kaya naman na sa lugar kung saan ka pupunta o kaya naman yung pakikisalamuha rin sa ibang tao.
0: Oo.
1: Hindi lang yung ano yan eh, parang literal na papapasukin mo, pero yung pagtitiwala ba sa isang tao na pagkakaibigan man yan o business proposal.
0: Papapasukin mo ba sa buhay mo?
1: Oo, mahirap na. Hindi ako open-minded sa business. Pwede lang. Oo. Pwede ba? Oo.
0: Yan, sa amin naman na pala kaibigan, parang alam mo yun, sige, papapasukin ko siya, ganun.
1: Uh-oh.
0: Pero syempre, pag papapasukin mo siya, pero hindi naman to the point na parang alam mo yun, pati kwarto mo, papapasukin mo siya. Ibig sabihin lang, yun tipo papapasukin mo siya sa buhay mo, pero may limitasyon naman kung hanggang saan lang din yung
1: tama
0: ano.
1: Tama rin naman yun, no? Pero sa akin talaga, hindi talaga.
0: Hindi talaga.
1: Oo, dyan ka lang, be. Oo, saan? Patunayan mo muna na karapat dapat ka na maging ano talaga, katiwa-tiwalang tao. Pero alam mo, ano lang naman ito, di ba? Puksala din naman. Tama rin naman yung sinabi ni DJ Joko Loco. Kung lahat ng mga oportunidad o lahat ng mga tao ay hindi mo bibigyan ng pagkakataon, eh baka ikaw din mag-end up kang mag-isa.
0: Oo, baka magano. What if kaya ano?
1: Ikaw si Mr. Lonely.
0: Diba? Diba?
1: Tsaka mahirap na rin. Kasi sabi nga nila, ano yung sabi nila?
0: Sino sila? Wait lang, sino pa sila? Wait lang.
1: Sabi nga nila, di ba, na makamatatanda. Sige, yan na lang. Sabi ng mga nakatatanda, di ba, wala naman ng sino man na nabubuhay na mag-isa lang talaga. Bawat isa sa atin, kailangan ng karamay. Iyan man ay, di ba, katuwang sa buhay. Uh-huh. O kaya naman, sadyang kaibigan lang din talaga. Wala talagang nabubuhay na, alam mo yon na masasabi nila na kaya ko kahit ako lang, di ba?
0: No man is an
1: island.
0: Sabi lang. Nakita ko nakabandal doon sa pintuan.
1: Ganun ba?
0: Sabi ko, okay.
1: Ayun lang naman. Siguro ang mahalaga dito, tama itong sinasabi ni RBRB, ano, na magkaroon ng boundaries. Hindi po yung boundary ng
0: boundary, may full tank pa.
1: Yung magkaroon ng
0: limitation.
1: Limitasyon. Kagaya ng sinabi ni DJ Joko Loco na, okay, sige, pagkakatiwalaan kita, pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng parte ng buhay ko, kailangan pasukin mo. Diba? Meron hanggang dito ka lang sa linya na to. At hanggang dyan ka lang din. Boring. Oo, sige, bahala ka, manakawan ka, di ba? Bahala ka, mag-report ka. Walang insurance
0: tama.
1: Yan. Kaya naman ikaw baka vibes, ano ang bet na bet mo dito? Ay, pero ikaw ba?
0: Ano, ako ulit?
1: Okay ka na?
0: Okay.
1: Okay na ba?
0: Okay na, ikaw ba? Okay
1: sabi
0: ka na? Ano?
1: Tara na! News break na!
0: Ano, tara? News break?
1: Sabi ni Willie Lagan, mag-start back at one. Ika nga ni Brian Mactan.
0: Sabi ni Brian Mactan,
1: one. You're like a dream come true.
0: Two.
1: Sige nga. Sige nga.
0: Brian Mactan.
1: Brian Mactan. Okay na ba yun? Brian Mactan.
0: Brian Mactan.
1: Brian Mactan.
0: Bakat one, yeah. Bakat one.
1: Bakat one, ayun. Isisip mo kung anong title. Oo. O, yan na nga mga kaka-vibes. Ikaw ba, anong hirit mo dito sa ating buksaan na ito? Ikaw ba'y kagaya ni Brian Mactan na nalilito kung bubuksan o sasaraduhan? Abe, malaki ka na. Ayaan mo.
0: Ayaw mo na yan. Ano ka ba? Alisin mo na lang pintuan para wala.
1: Tama, alisin mo na lang at awalisin mo ang lahat ng kamalasan dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama niyo pa rin ang kulit tandem niyo sa umaga na napakaglo talaga. Pampuksa talaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: At kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
1: Dito lang yan. So bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FM
0: Favorite Music Radio Kavibes.
1: Sang oras?
0: Oras 6:47 na. Perfect.
1: Ay, grabe.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM Compass, a centralized open monitoring platform for appropriations and spending tax statistics, isang bagong online portal na binuo ng Department of Budget and Management upang gawing mas bukas at madaling masubaybayan ng publiko ang paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng sistema, maaaring makita ang impormasyon hinggil sa mga budget, obligasyon at aktwal na pondong na ilabas ng bawat ahensya at rehiyon. Kasabay nito, pinagtibay rin ng Filipina Public Financial Management Reform Roadmap 2024-2028 ayon sa Pangulo, karapatan ng mga Pilipino na malaman kung paano ginagamit ang kanilang buwis, kaya inatasan niya ang mga ahensya ng pamahalaan na iayon ang kanilang mga budget sa mga priority projects ng bansa at paigtingin ang pagmumonitor at pag-uulat sa mga proyekto upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, magbubukas ang Senado ng mga upuan para sa mga nais na personal manood ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakadakdang magsimula sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court Renato Bantug Jr., pinapayagan ang mga walk-in na bisita basta't magparehistro sa visitor management system ng Senado, habang maaari ring magpareserba online. Dahil limitado ang upuan sa gallery ng Senado, hahatiin ang mga pwesto sa mga imbitado ng prosecution, depensa at pangkalahat ng publiko. Patuloy naman ang huling yugto ng mga paghahanda, kabilang ang pagsusuri sa mga silid at mga pasilidad na gagamitin sa impeachment trial.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan sa bansa matapos ang magkakasunod na insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga ahensya ng edukasyon, kapulisan, kalusugan at mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Binigyang diin din niya na dapat maprotektahan ang mga kabataan hindi lamang laban sa karahasan at panganib kundi pati sa bullying at mental health issues. Nanawagan din siya sa mga guro na maging gabay at tagapayo ng mga estudyante habang hinikayat ang mga magulang na maglaan ng panahon upang makipag-usap at kumustahin ang kanilang mga anak.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan, mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
8: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
9: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
10: favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: Ang programa

0: busog ka, Shirley.
1: Samang pabulitan yung pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takikong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Sa mga may gatas pa sa labi.
0: Ha? May gatas pa?
4: Oo, may pandesal pa, chika.
0: Ah, di
4: pandesal
0: pinunasan.
4: Crumbs. Oo, bread crumbs sa nguso.
0: Grabe, di ba madali, no? Di na napansin.
4: Oo, totoo. Tapos may sumabit pa na kakapiranggot na, ano, na piraso ng tinapay sa paligid ng ngipin.
0: Di ba? Ay, mamadali. Dumikit na yung pandesal sa ngalangala. It's like, para kasi, ano, parang may dumikit.
4: Parang, buti yung sumabit sa ngalangala.
0: Oo. Dumikit.
4: Pero, di ba, napakasarap ng agahan mo, ibig sabihin.
0: Oo.
4: At alaman na, ang tiyan mo, yan ang mahalaga talaga sa umaga na ito na 7:19 ng umaga.
0: Oo.
4: Kaya naman, habang ikaw ay nagpapalaman ng tinapay mo.
0: Nagpapalaman pa din?
4: Oo.
0: Alam mo ba, dumikit na sa
4: pagkakas. O kaya nagpapalaman na ng tiyan, di ba?
0: Diba?
4: Abay, ito na. Dugtungan nyo na rin ang ating dugtungan sa umagang ito para sa ating dugtong, dugtong, pakitong kito, halimang ko sa
0: Ano ba? Mamadali ka. Ito na. Oo, sabayan mo ng pagmamadali din na sagot itong ating dugtungan mo ka, vibes.
4: Uh-huh.
0: Ang hirap maging.
4: Ang hirap maging. Ikaw ba?
0: Ang hirap maging. Mabait. Ito, mabait. Ang hirap maging pogi. Ang sabi ni Cherubim Ganaden.
4: DJ Pogi, kabahan ka na.
0: Oo, diba?
4: Mahirap daw maging pogi, sabi ni Joko Loco.
0: Mahirap maging blank.
4: Sa akin, mahirap.
0: Mahirap talaga maging.
4: Hindi
0: mo alam yun, diba? Bata ka pa kasi.
4: Alam ko yun. Lagi alam na natin ginagawa. bugbog na yun. Ito na nga. Sa akin naman, ang hirap maging babae.
0: Ah,
4: ang hirap maging babae. Ang
0: hirap lalaki.
4: Kahit hindi torpe yung lalaki, pero sa mundo ginagalawan namin na maraming...
0: Mahirap?
4: Oo, maraming emirat, maraming manyak.
0: Ay, ganun ba? Grabe
4: mahirap
0: naman.
4: Talaga. Yun lang naman. Yun lang naman yung akin. Pero ito na nga.
0: Saan ka ba dumadaan kasi?
4: hindi ko rin alam. Pero hindi ko kasalanan yung kung saan man ako dumadaan.
0: Oo, dami bang mga ano... Lilista natin.
4: Ito si William Mortel, sabi niya, ang hirap maging pogi, ika nga ni Andrew E. Andrew E. Charing.
0: Charing?
4: Si Stay Salvador, ang hirap maging sunod-sunuran sa pag-ibig na hindi talaga para sa'yo. Ang aga, Stay, ha? O pag-angnam, Stay, ha?
0: Ito naman,
4: Mitzi Garcia, ang hirap maging kaaway ng pera. Susuyuin mo talaga siya para maging magkabati kayo.
0: O, diba?
4: Totoo nga naman. Yung iba kasi galit na galit sa pera, no? Parang ayaw hawakan.
0: Ay, totoo ba?
4: Ayaw hawakan, gasta kaagad. Oo,
0: ayaw
4: nilang magtagas.
0: Akala ko ayaw niya pag juicy pa yun. Hindi pala kasi nag-gastos agad.
4: Totoo yan. O ito si Jeff Tads, sabi niya, ang hirap maging friendly. Madalas kanilang mapagkamalang babaero. Pero hindi naman. Friendly lang talaga.
0: Ganun talaga minsan, napapagkamalan lang. Coach Everyday, ang hirap maging soft-hearted. Nagiging iyakin. Ay,
4: wow.
0: Ganun. Sabi?
4: Oo.
0: Sige.
4: Sample.
0: Sa bagay. Magaganun nga naman talaga.
4: Oo. Ito naman si Antonio Rumarate, ang hirap maging mahirap at maging mayaman. Dapat yung sakto lang.
0: Saks lang.
4: Totoo naman, di ba? Minsan nga, di ba, napatanong ako, ano yung problema ng mga mayayaman? Ano? Parang, mohang, what's our ulam for today?
0: Mga wow, ano yun yung problema nila. Samantala yung mahirap yung problema. Ano ba kakain natin?
4: Kaya naman. Parasan pala. English lang. English lang.
0: Pero ito, sumagot siya na dito, Jeff Riel. Ayan, sabi niya dito, ang hirap maging mahirap.
4: Oh, yun nga.
0: Oo, siya nga yun.
4: Isa na ba yun?
0: Hindi, ibang tao to.
4: Ano raw?
0: Ay, mahirap maging mahirap.
4: O, totoo nga naman, di ba? Maraming ganyang sentimiento rin sa iba nating mga ka-vibes, di ba? Pero ito, hindi namin kayo pahihirapan.
0: Di ba?
4: Oo, pasasagutan lang namin kayo ng aming dugtungan. Kaya mag-comment pa rin kayo ka-vibes at pwede nating mahabol yan at mabasa. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
4: Kaya naman, tutok lang dahil makakasama mo pa rin ng inyong kuletadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si
0: Sama na shout out DJ. Dapat naman kulitin, paano mong kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan, sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
4: kabibs! Sa oras
0: natin, 7:22 na, perfect!
4: Para kropet?
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah!
1: guys, good morning!
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back.
1: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Edgar Shirley.
1: Pabulitin yung niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takitong, hibo.
3: Take a friend.
4: Tropic.
3: Mama.
4: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes. Kayanin mo. Dahil 7:45 pa lang ng umaga, kung pasuko na yung mood mo, abay mahirap ho iyan.
0: Oh, nagsisimula pa lang, pasuko ka na.
4: Oo, huwag ganun. Huwag kay on, ha? Huwag dapat ganun. Kay on, ha?
0: Oo,
4: kaya naman na mabuhayan ka sana at nabuhayan ka, di ba? Sa 4 na oras na lumipas na kami ang inyong kasama.
0: Tama. Kung hindi ka pa nabuhayan, abay bubuhayin ka.
4: Oo nga naman. Kung hindi ka pa nabuhayan, abay bubuhayin ka naman ang susunod na programa. Dahil susunod na po ang paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibe ko sa si DJ Kiko Kalikot.
0: At syempre, DJ Alex.
4: Ano ka naman dyan? Pero eto na nga, bago tayo magpunta sa susunod na programa, abay i-shoutout muna natin yung ilan sa mga humabol sa ating dugtungan. Hindi ba namin mabasa ng inyong ibang kasagutan ka vibes? Ang mahalaga, ma-shoutout namin kanyo,
0: kanyo?
4: Kayo dito sa aming programa.
0: Ano? I-shoutout mo na yan.
4: Eto na nga, Julius Cesar. Wow, Julius Cesar. Alon Sabe Dumaging.
0: Napili niya sa alad. Cesar siya.
4: Ano ba? Tapos yung vibration. Eto na nga si Ed Ching, si Bedonski, Jeffriel, Simon Wright, John Vincent Sagrado, Angelo Redaha, Jody May Dalusong, si Arlene and Jessamay Akitanya, Andrew Janabagat, Gerard Misiano ka pala eh.
0: Misiano ka din.
4: Oo, si Ronel Espina, si Ate Sari Lerma, Ate Emmy Hernandez. At ito ha, nakuha ko na pala.
0: Nakuha mo na?
4: Oo, napatanong ko na sa mga kapitbahay kung ano yung pangalan ng taga-Kalamba na nakikinig sa atin. Siya raw po pala ay si Clarissa Chuyang.
0: Oh.
4: Alas 4 pa lang daw ng madaling araw.
0: Na?
4: Nakikinig ka sa Good Morning.
0: Good morning, Clarissa.
4: Naiyak talaga ako doon, Clarissa. Parang nga iniisip ko, okay na, pwede na ako. Pwede na ako
0: umuwi. Pwede ka na umuwi.
4: Baka ano isipin nyo, ha? Oo, pwede na. Diba? Kaya naman maraming salamat mga ka-vibes ha, dahil tumututo kayo sa aming programa kahit ganito kami kaingay.
0: Ah?
4: Kahit
0: parang kakawat. Mayingay ba tayo?
4: Hindi ba?
0: Wala sila ebidensya.
4: Oo, wala nga naman.
0: Oo, apakatahimik mo nga eh.
4: Oo, kumalas nga yung eardrum ni diba? Clarissa eh.
0: Kumalas.
4: Oo, kumalas eh. Kaya naman.
0: Nag-walk out.
4: Ikaw ba may babatiin ka ba?
0: Ay, binabati ko lahat ng tao sa mundo.
4: Lalatang.
0: Peace on earth.
4: Peace on earth.
0: Oy, Merry Christmas ha. Ilang buwan na lang.
4: Totoo. Wala pa bang hindi pa ba tayo magki-Christmas party?
0: Hindi pa.
4: Gusto ko na ulit mag-raffle.
0: Hindi mo na ulit. Sige.
4: Oo, kasi nakasiyan. Hindi ako nanalo sa raffle.
0: Hindi ko mananalo?
4: Hindi. Oh,
0: come on,
4: hindi talaga. Kaya parang gusto kong matikman nila ang pait ng
0: yung ganti ng
4: ganti ng isang api. Ganon. Na hindi nanalo sa raffle.
0: Parang yung pangalan mo ata yung kasi diba ay oo nga pangalan mo yun. May nakita akong pangalan mo doon kaya pala hindi ka
4: nabuno. Anong pangalan yan?
0: Oo, hindi ka nakasama pala sa raffle.
4: Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Nung nakaraan, grabe ang swerte ko sa raffle. Swerte ako sa ganun.
0: Swerte ka?
4: Kaya nagtataka ako talaga last year. Bakit ganun? Bakit?
0: Kaya talaga, misa, hindi naman pwede ikaw lagi. That
4: ay, hindi pwede.
0: Ay, hindi pa.
4: No? Ewan ko ba? Pero ikaw ba? Ano ba inaasahan mo kung magkakaroon na talaga ng Christmas party ngayon? Ngayon na, as in ngayon July.
0: Sana manalo sa raffle. Parang nanalo ako ng
4: Nanalo ka?
0: Nanalo ako, diba?
4: Huwi, nanalo ka ng... Oo. Grabe. Ang sarap ng almusal namin noon. Nilibre kami ni DJ Joko, no? Parang grabe talaga. Oo, mula noon, hindi ko na ulit natikman yung chicken sandwich.
0: Ayan mo. Oh, panalo ulit.
4: Oh, pag nanalo ulit kami. Oo, sana this time naman sa raffle ulit baka naman mga tala ha, parang awa niyo na. Anyways, dito sa aming programa lagi kayong panalo.
0: Ay, ano ba? Panalo. Ano sa always? Parang
4: talo ka man sa raffle, talo ka man sa buhay. Hindi mo ma-feel na talo ka dahil lagi kang panalo sa Good Vibes Good Morning.
0: Tama.
4: Ano ba? Diyan na kayo.
0: Oh, alis na kami, bye.
4: Alis na kami, bye-bye.
0: Alis na agad.
4: At nakasama niyo po ang inyong favorite pampagising ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
4: At ito kami, ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo walang haharutin. Jokoloko is my name, Bibi.
4: Bibi! Kaya naman, ito naman ang bet the bet kasi ang lupit. 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Sag oras.
0: Oras 7:50 na. Perfect.
4: Tama. Really?
0: Really?
4: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
5: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
7: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
8: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
8: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
6: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty.